Fada puke a fio a eiki, kako e hau whakalewelewa oi univeisi. Ta puke tu I oi otofeleni te, tupo uono, pea moe tahine kuini o feina o tonga, nana sipau o tuku haho. Ta puke tahine kuini o Aotearoa, ngā wai o no I te pō, whatapu atu foki ki a hau eiki, pea moha amatapure. Ta puke ha ataki lotu, pea whakatapu ki he tonga kotoa pē, sola pea moe vulangi, O kumo mea mai ke polo kalama pie mentonga, mei hele tio ni ma tolu taha pi ai, mei loto manukau. Ai au kwa mafola atuia I he tano aua poini wa I okalani, pea mwe ngahi frequency yanga maheni ko ia itu a okalani. Kai umafo ki ai ongo pea mwe ata, I he pea wope. Fafita ai e tau kau I he lau, pea tau lau he kau, o e tu uta mo ui ki he ahoni. A tona kia ni kono tahaua o hi vai mahina, tau wha malo pe ki e ki I he tau hi hao mo malo e tau fononga. Ko au linta tolo se pasi o ku wha hoa a pea, o ko kore pe ke u malungia atuai pe, I he malo e tala e fonua pea mo e lotu, Pea tala mo ka apui, kai ata pea moe fine motu ani, pe ki oku hoa ngā ue I e ahoni ma ka tonga lewa, ke ma tongia ai fatongia ko I ahono whama fola atu e tau polo kalama ki e ahoni, pea mi he whare ma unga talani. Ku ma taltale lei kotoa ki mou tolu ki e tau polo kalama ko I e ahoni, pea moe whata wange pe toka maarie mea kotoa pe mi apina, Piko whepe ai whetu u oku ke mauai ai ui ai polo kalamani whata wange oku mou mau haa holele I he ahoni. Wha malo foki ke tangata eiki whaifikau, whaifikau lo meri he matoto, me he siasi tokai kolo, a tokai kolo ia kalaisi. Iho no whakakolo a whakalau maarie ai ngā ue ko ia oi ahoni. Ie wakaiko ia ki he tuu ai ea, I loto manukau ka umafo ki ai tawhaaki koe ni o saute okalani. Okalani ni oku ikai ke alomarie o uha pe ai ahoni pe a au au fia foki pe a moelangi. Whata wange pe oku lelei pe mea kotoa he ngai feitu kehe neongo ai alota maki ko ia anatula. Ie wakai ke tau ngai polo kalama ko ia ko teu teu ke ahoni wanga peheni. Taha wātou noa ko e polo kalama ngā maheni a mapu te malau. Whaho ko atuia e toke tālin tā manu atu ka mafo ki a hinare huke huke pe a mokare si tata ma ofa. Whato ngai ange foki ko e polo kalamani o ku lawai e he kau whefineni a e fuakawa fo ou. I he lea whakaniwa fo ou pe au kaike ngata pe hono lau ka kutoe tala noa I foki mo nao vahe vahe a e vahe ko ia o kunau lau I he wike kotoa pe ke hi ke mahu inga I maria ka te tau tolu ka whanongo pe a tau ako foki whai a e fiako aki to me ai hamea e aonga ke anga ko ia e tau whanonga hoko a taha ko polo kalama ia ai ko listutuku Tonga High School Whahaukua tuia e Maria Longopoa apikotoa pea mo Susana po uriva ati. Taha tau noa ko e polokalama ia ai ko listutuku sia atau tai pea mo whaifekau mo sesehori. Hoko ai ua ko polokalama ia ko e tau ngahi o ngongo ia mi Australia. Ueina I Lontoni tu ifua ia mo e tau a ngongo ko ia mi Australia. Ua tau noa ko e talanoa ia I he mala e sipoti Pea mō kautonga mai leika mā foki a Sirivenusi tau moe peau. Hoko e tolu, te tau wakai ai ke polo kalama ko ia a ke lana, ko listu tuku ke lana, aia e kaumai ai ai pure ako Edgar Haak, kauma a foki a Filippo Motulalo. Tolu tau noa ko polo kalama ia ai kau ngā ue tori foi a kau, pe ko kinau tolu ko ia I e ngā ue RSE, Whakahoko atuia e te vita ni ulata ka maafoke a pita a kau ola. Hoko e wha, koe ko listutuku kuin salo te ia. Whakahoko te polkalama ko ia e luhama fisi I hoi whare, kau maafoke a mere fukavete. Hawhe ko ia e nima, pe koe wha tau noa, koe polkalama ia a e community, wahenga waikato, pe koe tākanga e tau fohe, pe amo whaife kau paula moala. Hoko ko ia ae ni ma e whakamaa po opo ai e tau polo kalama ko ia ke ahoni.
pia whakakatoa tuai pa mwe ngahi whanongonongo ka mai ngahi tuwaki o kuna o tokoni I hono whakapaanga whamafola ko ia o e tau polokalama. Te tau mawai aki pia mwe polokalama e aho ni ai hawhi houa tokoni whalau maria anga maheni o e tokonaki ai a kua te polokalama ko ia e aho ni e whaza ale ki piula. Ko ia ngai atu e tau polokalama kui ai fwke ngahi whanongonongo ka mai ngahi tuaki e o atu lolotonga e tau polokalama ko ia ahoni. O te tau rakfasi ko ia ki he ahoni upe o manu mata ngō me fuiwa o whangatapu o atu ia mak mōtol gotoa pe o ku hoko homo aho I he ahoni pe o ku koki mōtol ko ia mō mea mai me api api ngā ue ki nau tolo nau ia mohenga mamahi ka nau whanongoa polokalamani o atu ai rakfasi ma ki mō tolo o upea manu mataongo me fui wa whangatapu mo tau tai miko o se mini te wanoa me he taha wā.

0: lau koe kakai tui ki tau tol, tau tū whakakarikari ihe e tau tui. Auai ki pā mai peha mea, tau os ngāwe. Ki hawa peha ki mea, os. Pea moe mea e taha, ke tau whai e tau mea kotoa pe ihe ofa. Ke whakahai, ihe e tau tō o ngā mo'ui ai ofa. Vesta hao nōk tala mai ke tau whakaapa apa. Ko tui pe mahalo ko ngai mea lalahi pe nia o ku omi e apostolo. Nā e osi a fioi pe e kia whakafou mai a Paula. Ko e au mai e ki he ngai a honi kuo kamata ke more kuo osi more ai ngai ngai mea ko ni. Ko ngai mea nia o masiva viviria e tau mo ui a ki tau tolo i he ngai a honi. Ai vai vai e tau tui ai e tau tui o ku ngau ngau e pehe tai mi kotoa i kai ke ke tau tu fai to tonu he e tau tui ki he eiki ai kamata ke more atu ai ofa whakatoko ua mea te tau tonu pea moe tauhi a hotau ngahi va pea moe whakaapa apa i anga koe e tau nofo koe anga pe ia e ku tānaki atu ki he vahe oi aho ni malo
1: malo
2: malo lahi malo apito koe koloa ia pea tau tui pe e ongo fafine, koe ngahi mo ui whaka ulunganga pe ne o ni honi, ke whaka maapo opo ki tau tolu ki ai. Kamata pe ai whaka tala noa e koe ka resita, e koe rea koe ni koe tānaki. Ka pau tau whaiha tānaki, whaka tau mua ki tokoni. Pa pau whaiha tokoni, o koe ai masiva, i feitu koe ia, i he koloa. Pea Maria au pito ai whatala noa mo ngahi fo ilea hange koia ku tau whanon ki ai o mo vai vai ko e whekau ke tau whai pea konga uakina e tala noa ki Serusalema ke anga e ku wakai ki ai tau tuina e kai koe uhinga ke whonua pe koe kere kere na e uhinga e sio a Paula koe kakai na nau nonofo i Serusalema. Pea koe tokoni, pea moe tānaki koe na e amanaki ki ai, na e tala e Paula, hange koe utau whanon ki ai, koe fie mau na e viviri. Ae na iai pe whahinga e ua kakai, koe kakai koloa ia, moe kakai masiva. Pea moa kakai na e witou, na e uhinga ki ai, ae tānaki, pea moe mea ofa, tupu ihe ofa. Ke au, koe maari e ia oe whekau hango e vahe vahe kumo whai paka paurewa hange koe lawe kumo whai e linta ae ofa oku asme e unganga koe whakapapa koe ae taimila tau mo ua koto ai tau sio ke hangahi mātua pe ko hangahi kau ngā whanonga pe ko hatau ngahi toko ua oku masiva honau lima o ku mōre whāpāpā ia tau tōlu, koe ki tau toe, o ku tau siu whrewa tau tōlu, o ku kehe tū ngai koe ia. Ka koe whaunga koe na e whai koe ni e Paula, pe ane omi ai moe konga koe ni na tau lawe whakataha ki ai, ai whakatokanga, whakaosi, o e wahe taha ono ki a te tau tōlu e aoni. Koe ka kai koe ku o whaku nau leo, nau fuaki, nau tu mau, hange koe whatala noa koe whaerinda, mo oni au pitu au. Nga tau whawhanongo pe mea, whalawe ki ai, ai toke tā, te tau whawai vahe, koe o whak tupea mi loto, koe koha mea ia, te tau whakakau kaui. Nga paulewa tupe mi loto, o whapak whai ai e toko ni. He mea kotoa pe. Koe kia ha mea ia, koe kehe kehe. Ko ngā lahi e tau mo ui, o tau mamata, ko toko taha koe o kulele iange, ko toko taha koe o koloa ia. Toko taha koe o maulalo, ko toko taha koe o masiu. Tala mai rewa e si isu e wholofola ia saame, pe oua na angalo e ne mea ofa furipe. Paka pau rewa koe, whaka moonia e wholofola, pe taha koe kia hataha e kehe kehe, he afio mai ai otua. Ko fie toko pe, ko tui pe, ke i toi pe tau ki taimi, ko konga ne taha o e o wha pe amoe toko ni pe amoe toko naki. Ko fie fia e e ku wa usia ki konga vai vai koe ni, ko hi koe polo kalama koe ni. Ko toko ni e ke ki he mo ui o e sino, mo e fie ma u, ko e tā naki ke ave ki Serusalema, ke ave ki he kakai, o na unofo haisia,

0: pe tata mi ko hoko to tonu a taha fifia ke tata lele a Maria Apikotoa ko hi ke fuka hoko e polo kalama ko ia a e ka wako tutuko e ako maalunga tonga. Maria malo e tau mau a e aho ni malo mu e si ike i tauhi a e polo kalama a e ka wako tutuko.
1: Malo a pita o linta, malo e tau mau e aho whakolo a koe ni. Pea ko fiafia pita e tau mau e whainga maari ki tau e foki mai ki hoko atu e polo kalama ko ia a e ka wako tutuko e ako maalunga tonga i Aotearoa. Ya e ahoni na e pehepe e aha tō taha ke mā polo kalama e ahoni ka ku a umai ki he taini mi o ku ki ia i whakautua e tō taha na e ke mā polo kalama pa ko iofi fia pe ke whahua te tau polo kalama e ahoni pe a ko whaampe ke whaipea ki lotu pa to ki hoko atu e ku polo kalama malo tau lotu e whatamai mui alo mui lau maari maani oni e klelei u mau whawhetai mu whamalo ke a Fiona ko hi a koe a whakolo a koe ni ku ke hanga o whainasi aki ki mau tolu o mau au sia mai ai e mahina koe ni ko se tema pea e ahoni u whawheho la mare mani o niki ke take kina e polo kalama ko ia pea me ka waka tutuku e ako malunga tonga i Aotearoa longa ngahi a whātala noa e whai he ahoni ki ka mai pe a Fiona ki hoko ia koha a whahok whatongia e aonga ki he ngā ue kotoa pe o whahoko i he akatutuku i he whanua koini o kumau i ko mau api i he ngā ahoni pe a o kumau whahawe i hola marimani o ni ki ke hoko atu pe a mai polo kalama o kumau kore katoa ngai maalo hini ua whapeho alo maanio ni ko Jesu Kristo ko poko mau eiki. Amen. Mata mai me alo me lao maare maanio. Amen. A ko kore pe whamore more pe ka waka tutuku he ahoni ko kore pe ke ngawe aki pe a ngai tala whakatapu kotoa na e ngawe aki e he le tio ko ia e IPMN tonga i he ahoni ke kamata ke nao polo kalama tu pe ke u whanga tu pe ai i he ahoni ko he ahoni o ko fiafia lahi ko ia ko e taimi whamuimui na tau polo kalama ai ko e mahina ia ko akosi pea ko e tau polo kalama ko e ni ko e mahina e ni ko septema pea ko a lawe i ko e mahina e ni o ku mau inga opito ki he ngai whare ka neongo ia a ki nao tolu ku whaho ko e tali ui i he mahina ko septema ka ko e mahina fokienia i he sapate uraki na tau katoa ngai mo whailonga ia e mau inga o ngai tamai pea ko e aho ni ku fiefia ke u hanga o taltari a e paionia lolohea tu i ki whanga tu pouniua he foki ki he tau paleseni Reverend Professor Nasi di Whakauta pehe ki he komit pule mne tataki e tau ngā we pea moe toi ngai hou e ki ako tutuku kotoa pe o mome amai ke tau polo kalama e ahoni o kuo whaamu pe ke kamata aki ku polo kalama te utata lanoa pe ke whanki ngā we na e la vahano whakahoko i e vaha taimi goe ni me he tau polo kalama whakaosi o a umai ke ahoni ko e ma polo kalama whakaosi pia mo Susana na laia e matala noa whekau aki pia mo e katoanga ko ia o e fituhi wa pia mo e te waki ko ni e tau whanonga atu ki tonga ki he walu noa. Pako e anga fokia e tau misi ka wako tutuku ke tau kakato ki tonga ki he katoanga i ko ia e walu mofulu. Ka neongo ia ukikai ke tau pule he whanonga anga pia ko e koe wike koe ni kua mahiri atu na e lava atu ai ai ako tutuku i he tokonaki o wike kuosi, i whef tokonaki o wike kuosi na mau lava atu ai, mau muimui atu pe i he tangata iki pareseni ki whafufunga i he tau paionia pe a mui hoi ki ako tutuku kotoa pe o e api ako maalunga o tonga i Aotearoa ni. Kuhi ako e taha o e tau me mipa o e api ako kone tatau mai i he whanonga anga pe a koe taha foke ni o e kau holomua o e api ako me he kala plastiko ia o e taha hiva ni mahiva. Aia ko e pekia ko nehusita firimoe hala palu. Ko e ku mau i hele koti ko ia o e ngai le koti o ku mau tauhi ko e fuafua lawa e ni a maofanga ki he Apiako Tonga High School. pofuala vai ni mehe a kolo ko mafanga ke apia ko tong high school pa ke ko me a mama ai ni ki hea ko tutuku pe a ko e a neongo ko e aptanga mama hi ka ko e fa fie fie ka te au he ku lele atu he fias ko e ni ko e ku lave e atu ku tataki e fai lotu tataki e he tangata ik palesteni fai fe kau a palo ofesa na siri waka uta pe a kau kiai pe a mo fai fe kau fina o halaleva ko fai fe kau sa te kilolohea fai fe kau nuku tahafe pe a mo fai fe kau mo te kiai whakatou I e ku wawakai atu koe ni he ao ni ko ia koe koe taimi ko tau peo ku hoko ha fatongia ke whakahoko ko hai peo ku heni he komiti ko hai peo ku heni he kau fai fe kau ko hai peo ku heni he akatutuku e paupe ke whakahoko e fatongia ai a koe e ku wakai atu koe he fiaf ko ia he mau I he fai lotu fie fia apito pa o mawhana e ku wakai atu neongo na e tolahi apito e ki mou na mo whahu mai peho mo ofa ko e seniti ke he tau sila I he tau account pa ko whamaloa sa tai mou tolu ka ke ngata pei o kalani na e kau mai kei mo astele e lia kau mai kei mo welinga toni mou tolu he ngai kolo ke tehena mo iai kana mau tokoni mai ki he tau stila pe a kakatoa pe a moe toua ko foki o e fohalahi ko ia o e pekia ko Reverend Ambeliasi Palu pe a nā ku I fie fia he ku wakai atu o ku heni e minista paanga mā lolo I he whailotu na ne kau mai kia e Teofilus Tiweti pe a toke tā ana tūtone pe a moe toenga o e kau ako tutuku ko ia a e kalasi o e funga kawa walu noa walu taha. Pea tō lai a pito mo ki nao tōru na nao kau mai pea mehewe ngai kalasi kehepe I he walu ngō fulu. Ko hi ako e feo I he taimi a e kei aloha ke I he api ako. Pea fie fia foki na iai a whaife kau nuku taha afe kai pehe ke ono hoa laota tu itahi a taha afe ko e tō wako ia e ono ngō fulu, ono walu. Pea pehe foki I na iai a Alisi Saafi Misa ko e whafofonga mai ia o e fitu ngō fulu. Tai wa fitu noa ia pea tōla e kau a kina tōna nau I he whailotu. Pea hili ko ia na e whakafolau pe whakaere ai pe kia ia ki tōnga. Pea to ia e pepa mo ako tutuku I tōnga na nau kau atu ki ai. Tāta ik paristeni e kōs lio. Whaife kau toke tā devita feke mafi. Ko inga ku fie fia au pito he lava lelei ko ia e fatongia ko uhia ko e pouaki pe amo tau pole pole aki e tō tā ko e ne tau holo mua neongo ko ne mo mua atu pe a neongo ia whamalo at peka ki moutolu ko tau pe na mou lava mai ki he whailotu ki moutolu ko tau pe na moutokoni mai o whahu mai ho moutokoni ke tau akauni pe pehe mo ki moutolu na moutata ke moutolu ai ngahi whailotu whafamiri pe pehe ke ngahi whailotu ai ngahi sias kehe kehe au ikono whakatoa o tau kakato ko tau pe ai kuhia ko tau loto ke whaho ko ngahi whatungia ko e ni atai pe ma ofa ki he uitou, pe pehe foki ki he whanau kai uma a e whamo puna ko hia ko e neongo pe ko e ui ma oni oni a e tamai he vani ka oku ke iongo pe he ko e mole ia a e vaskoula I he whamiri ko ia whamiri palu kai uma a foki he whamiri ko ia whiri moyala. E ngai iongo ongo ke he levan pe a mi he tau ako tutuku na e lawa lelei foki ai whakataha na matara noa ati kei mo Susana I he mapolo kalama whamui mui na e lawa lelei ai ai whakataha ai koslio a pule ko ia inu silani pako e whakatala noa na e lai a pito pe ngai whakatala noa whekau ak mo e tau konistu tone ko I ngā foko tau konistu tone na e osfai e a special general meeting a special meeting ia ko I ngā ke whahu aki e tau tohi kole ko ia ke tau to ele sisita pe a ostari ele sisita ko ia kana ia ipe fanki I me ana fe mau ke mono mono pe a na e fae tala noa ke ahi a ko ia pe a tuku whafoki pe ki he whafofonga lao kai a maa foki e toke ta ai ko whafoki ta whafofonga lao foki ko a mini a skefu pe a ko e toke ta ko e ritonga pe a moe tokoni pareseni la tu ongolea na ungawe ke whakaosea ngawe ko ini pe a toki ui a special meeting e taha ke tau tapuni osi ake ai ngā ue ko ia katok whahasio ki ai a tau e ua petolu mei heni. Ange ko ia mōmea i kawa katutuku, ko e tau kaha u, ko tau ia te tau teu whiri ai. Aia ko e whiri u te kake mahino pe te tau katoanga pa tau toki wholau ki tonga, pe te tau wholau ki tonga pa tau toki foki mai o whamanatu e tau heni bo whailonga i kake ngā tolu he kake ngā usi lava kau he wholau ki tonga. Pea whahoko ai ai whiri. Ko ne mahi nō pe o pau peke o atu i he leti o, pa pehe foki ki he Facebook pa moe tau e-mail i foki. A whamalot ka ki mō tōru ko tō peo ko mō whātohi mai i he taime o awea tuai ha ongo ongo, pea mō ha taime o awea tuai ha kōle, kia ki mō tōru i ha whahi ngā tawhaaki pe, pe koe kōle ha mea whakase e niti, pe koe kōle ha mōu lotu, pe koe kōle ha whatongia ki whakahoko o ku ongo, pea whamawhana apito ka ki mō tōru ko ni o kumau i he komiti, aho mōu kau mai. Ko whaamuhe ahoni ki atfok pa mwe update whekau aki pia mwe wha imata project mandui foki koe wha imata project koe project kene ai ko whahingoa aki ia ai langa koe ia oi clock tower pe koe taua wasi ai wha whaofu kene os mahino ia os kamata e langa ia pia koe mea ko tala noa ai whekau aki pia mwe wha imata project ko uhinga ko whamanatu atu ia o subscription ko eni panga e uangeau whanoa. Panga e uangeau whanoa. Ai akulau ia mehe tau mehe e te individual subscription ki he wanoa wanima, wanoa waono, wanoa wafitu. Ko ia kawaka tutuku ko kusi kole at pe mwa eni ki he kau palestene ngai to uako. Kau palestini ngai tō wako, peke kau skeritari, mamoe kau wangi, kau memipa, kotoa peo mō maulakanga ihe ngai tō wako mō whamore more mua kai tānaki, ho mō ngahi subscription, pangai te au whanoa, wangi au whanoa ki toko taha, ka whainga maarie, pea abele vaia ki tonga ki ho mō ngai tō wako. Ihe whakataha ko ia ai komitipule i e mahina ko eni na e toki mahali watu na e whakaamu ai ke whakahoko hātau to e whenga paanga ko e whenga ko eni ka waka tutuku hange ko ia kumo osmea ipe e motoru o kia e ngai to ua ko ia o kui kai ke toko lahi ia o hange ko eni taupehe ko e walo ngofulu ko e hiva ngofulu pa pefo kiki he kau mileni me o ki toko lahi ange kau me mipa o ngai to wako ko ia pa e fai ngofua pe ka ki nao tolu ke nao uki pe ki nao tolu ya ki nao tolu o ave e nao seniti subscription ki tonga o ki ai pefo kuma mo ngahi kalasi ya mo ngai to wako o ki ai ho nao kau me mipa o ku nao nau lata pe nau tolu ke homai pe ki he mea whakakātoa, kei ke nau whakakau atu ki nau tolu ia, ki he ngahi ngā ue, puka ngai whakataha ko ia ho nau ngai tau a kopea, ta lelei pe ia he komiti, he ko uinga koe toko taha ko toa pe ia na ele sisita pe a ako i Tonga High School, o kei pe ne totonu ia ana ke kau i he kau mea mipa. Ta ko ia ai koe whakaukau ia koe ni o whakafotu o te whakaukau koe ni e o atu ia ke kau pareseni me kau sekretari o ngai tō wako ke mō talanoa ki ai pia mō tō e foki mai pia mō wakai ki e fotu tū koe ni ai komitpule ko hia kufie mao e ni e ke whafoki mai ki mua i he wike ulaki ko ia o okatopa. Ko ia koe whamanatu at peka ki mō tōru ka oku lava o si tānaki pe e mō tōru ia ho mō wangea whanoa ia ki mō tōru pe te mō ave mō tōru ki tonga. Ke whaka of ofa apito. Koe manatu i ka pau te tau whakato uako pe te tau whakakātoa e ave kātoa pe ki tonga. Ko ia koe whamanatu at peka ki mō tōru ko tala noa at pe whikau aki mō e whae mata project ko uhinga nā pehe pe kō ngālo ia koe ai koe wangea whanoa ke hā. Aia koe whaka tau mua kotoa ai wangea whanoa koe nuk tau tānaki ai manatu i fukin koe mea koe nea osi whakahoko at pehe polo kalama na e loto pe ai komiti ia ke tau tali pe ai kole ko ia ai kosli o lahi mei tonga kapa u te nofo i Nusila te te wangea whanoa Nusila kakutei Amerika te te wangea whanoa Amerika kapa u te Australia ta tau pe muia ko fepe feitu u te iai au te totongi pe e te wangi au whanoa i he currency ko ia. Hange ko ia na whamatala kia i he porkalama whakaosi e kawe nia i he tokoni ka ki nao tolo usi aspe hona urisi ka uiai pe ai uhinga lele ia pe a mo a ma olunga o kui ka ke na ulawa ia totongi e na uange au whanoa. Ko ia koe whaimata project dia. O ku osi wakai ki he schedule ko ia ai MK Group, ai a koe kautahaine o kunau whahoko ko ia ai langa ko ia o e clock tower o ku nau keilele I matangi pe e nau ngāwe, pe a ko nau oswapapau I pe e nau tolu, pe a mai pe pa moe ngahi evidence a ko kau he whainga maria wakai ke ngai ata koe ni e ikai ke tō mui ai la ngā ia, e mao pe ai timeline ko ia, na oswai e whapapau pe a moe nau whamo oni hingoa ki ai koslio pe a moe kautaha koe ni o nau whakau koe la ngā. Koe project lewa ko hoko ki ai, au tau kau ki ai, pena tau tari fukieni I he whātaha ko ia, kātohanga ko ia o e fituhiwa, koe project hoko koe pasi, ai koe tau project ulaki, whaimata project, tak pāngai uange au whānoa e tōtaha. Project fika wā koe pasi, ai koe pasi, whainga maari e pe e tau ki sēniti, ke lawa kumiha tau pasi, ka koe toeni ai feleti. Aia koe taha ia uhinga koen koe na eloto ai e komiti pule ke whakahoko ha tau toki whenga pa tau toki wholau ki tonga. Ko hia koe feleti koe ia e pasi. Iho e whaingo fua pe ia. O ki ai e whainga ni ii koe nao feedback na o mai tukat pe ki tonga ke koloa pe pasi ke whakatau. Ta koe anga koe e ku ilo I ki he wakai koe ia e komiti pule koe pasi anu sila. Totong pe New Zealand no Fereti. Pase a Amerika, totong pe Amerika no Fereti. Pehe pase a Australia. Pe haka pau na ikaiki ke mea mai he taimi koia na ulakfaya e talanoa ke pasi, kono whakaiki ki e ne pasi. Koe pasi koe ni e ngawe akia he tau whanau ako. Ia e ngai taimi o ku hange koia o tau mo mea I pe pe aulawe I New Zealand ni hea e ki whanau o nau ihe ako. O ki ai ngai field trip, ai ngai ako, o ku nau alu kia feituu, pe a koe taimiko o pehe, aku tau pehe, o whaia field trip, ai form 3. E whenga lewa ha me alele, ke uta ki nau tolu ki he feituu, ko no ku nau alu kia tau pehe, ka pau koe biology, pa e whema uia ke nau alu kia feituu I sopu, o whai ki ai hakonga e nau ako, e whema uke nau o he pasi. Pea I he taimta tau o ku whema uia e he form 3 ke nau alu I he biology, au whema u foki pa mo e form 6 ia ke nau alu he geography, kau taha pe pasi. Ai au whema ulewa e pasi koe ke alu ia ki sop, e whema ulewa ha pasi ta, ke lava e whanau form 6 o alu ki whahake ko hinga koe nau se o kalafi. Pea aonga au pitohange koe time spoti, ulai fo ke ngai taimi uku awe spoti o whai ia ki atele. A taimi ni ingu whai ki te whaiva wofi pe ia. A pao lewa te alat ka whetu e tau tu ki mama o ange. Pako whema o lewa e aonga lahi apito ai pasi koe ni ki he api a koe tonga. Ko ia koe tau project ki kaua ia o tau kau ka atoa ki ai ai ako tutuku api a ko malunga tonga iha whetu upe. Peku Tonga, peko New Zealand, Australia, pemo Amerika, o tau kau whakataha pe ke he project koe ni whaimata project, pa pehe foki ke he project koe ai whaimata pas. Aia koe pasi ia, o tau whakaamu, ke tau lava pe o kume tau pasi, pe a tau tue lava pe foki o totongi e feleti koe ia e tau pasi. Koe mea wha mui mui pe ko tokanga te kia ika waka tutuku, ko ku koreat pe ka ki mautolu ke ngahi to uako, o ka paulewa o kuiai ha taimi, o kuiai ha ngai whehui, o mō ngai whakataha wha to uako, koreat pe ka ki mautolu ke mō katak wha mole mole, mō whetu utake hanga tonu mai pe kia te au, pe mō whanga afua, ko hia ke whaia ta tokoni, na kuiai ha mea kwhie mao ke whakama ala ala, pe mō katake o mō whetu utake mai pe. Koe lahi ai ngahi whakata taha koe ni ai komiti pule o whawhakahoko, o whahoko pe ni I he Zoom, o ku tātai taha peha taimi ke ma o whataha face to face ai koe uhi ngā foki, o kia kau me mipa, o kia me mipa e taha ia I Timaru, pia koe lewa me mipa e taha pia me Palmerston North, pia koe toi ngā lewa ku mau I o kalani peka o mau mawai vahe I he ngai feitu ku mau iai o kala ni a kamata mai pe pea mi papakura aura to au ki North Shore pea kouhinga ko ko lave i pe ea mos mea i pe mo tolo ko lahi a pito ngai fatongia i he siasi, i he ngā aue, i he hako e whānau, ma ngai mea whaka community, o ngai kulup ke ke hau nau kau ki ai, kau ki kai ke tuku ai e whakahoko ko ia e fatongia, me lahi pe ke ngai whakatasung, pe aku whaingofua pe ia ke o ato hataha pe a mihe komiti, apau fie mau ia i he ngai to oako, whaingofua pito pe ke mo whetu taki mai. Koe aho ni lewa, ko ku lawe iifo ki he ku lisi, na e o mai e whaafi ai a peako ko ia kau koristutuku ai St. John, St. Mary's, ai pako Up for All, ki he nao polo, pe a ko talia he komiti ke whai ha kau ki he polo ko ene a Up for All, toki ai pe ha whaikiki, e toki whai pe ai whetu taki atu i he email pe koe tau besi Facebook, na u wha maaloa ki he korisu tuku ko ia Up for All, ko hia koe whakawhi koe nei o mai, pe ta lele i pe he kau korisu tuku kau, a Tonga High School ke nau kau atu ke whatongia koe ni. Kono toi ngā lewa e kau wakatu tuku ai tau polokala mai aho ni ko ki whamana atu atu pe. Oko wakai hifo i tonga, oko tokolahi a pito ngai tō waka weha nao ngai teunga kehe kehe, pea oko nao provide teni ki hea chepta kotoa pe. Kapau oko ko whanongo pe nei ngai whehui, nei o mai pe oku iai ha teunga ae kau waka tutuka e chepta ko ia anusilani, koutuhi e whakataha hoko koe ni ae komiti ko ia alatu, komiti social committee eni, pea pehe foki ki fundraising ko e whataha hoko ko ia e whaia e tala noa whikau aki pea mo e teunga pe kuiai ha teunga nusilani pea pehe na e eke mai pe kute ave e tau whaiva tau mā olu olu pe kua tau whaiva whaka mauri e mahino ka atoa atueni e whataha hoko mai pea e watu lewa e whakaiki ko ia i he polokalama hoko mai ko he ahoni pea ko ia ka wakatutuku o ku kaike te iaha mea kehe he tainimi ko e ngahi whataha ko toa pe ia i he tainimi hange pe ko e tau wako ko kau ki ai tau wako ko ia e funga kawa ko e tau walu noa fu ko e tau ia na mauhu ai ke api ako pea ko e tainimi ko e pe ke te iaha asenita kehe ia ko e asenita pe ko e walu noa ko kua mo kua wosi totonge matikite a hanga kotoa peni a e pala ni ki tonga ki he tau kaha upe o tolahi a pito ia e tolahi e ie a mauto wako osfoloa pe e nao totonge na toko ne mahino mai peko e aho me tonga ko na osi kamata lewa e teu ia paka yuk tala monua kati mo tolmo e ngai teu teu ko ia o teu e tau folau ki tonga ie katoanga ko ia o e walu noa tau a api ako faimata a whamalo ato mo mea mai ahoni, whamormori peka ke lava mai a Susana, na e whemau ke hiva e ahoni kakwa ke lava mai. Mahalo peka wiki ua meheni e lava mai ai, whamalo at linta, ka pefo ka te evita, na e whainga maari e kotoa peko mai, ba mai ako tutuku, ako mahalunga o tonga, ako maulau koloa, mo lau tapu aki ai whampe, ke mo mao ha aho lelei, e toi ngai polokala mai ahoni, malo mo mea mai ka waka tutuku, ka mo mea, tau tau feilo aki a wiki ua meheni, malo apito.
0: Whamalo atu e Malia, ai whakahoko e polokalama koe kau ko tutuku, ko ma lunga ato ngata tok whelongo aki e wike ka i he polokalama hoko malo.
1: Alo.
2: Tā ngata e te au whaiki tō mamau ka atu mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki motol koe a kumanako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi. Ka teki motol o kumanako ke ewa waka o gai e nihi ke whāngota o gai e nihi koe kau ngā wholau pē. Kau whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Kau gai ha mō palani wholau ki tahi mo e whāmiri pē kokoe mo kau ngā tangata pē kokoe pē ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātā. Ki mua pē toho ho waka, waka iange mua uluaki ok fefe a whamatala ea pe motahi whapapau i ogi ai ha life jacket i ho waka kia te koe pe moe pāsese kotoa pe ogu i waka pe ke talamu a moe feitu koe te mou alu ki ai taimi te mou mawahe ai taimi te mou foki mai ai koe Coast Guard New Zealand oku fiefia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi pe ogi ai pe moe nao ngai whakahinohino ke tokoni atu ke malu a ho mou folau ogi ai e polokalama ako ki he folau waka ogi ai e ngahi nao nau e au ngā tū ki he folau. Pe au kia imo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau, e hoko hawhakatama. Ko e nau tau mua au, whai ngofua. Ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi, ko a au sia e manatu merie, mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni, iho ewe ewa i tahi mo o matafunua au kufai. Fefe a ngahi kōsi ako koia ai kōskaati na au ngā. Wakai ki he na website kōskaat.nz. Me a teki nau tol kotoa pe me he kōskaat. O nau whamalo atu, iho mou tauhi a tahi ke malu ki o mou ngahi family pe a mou community.
3: Ko i whakaafeni ki he ngahi family pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, me a mai he koe feohi whaka family eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho family ki he Trust Arena i Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō Taranoa pe a tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua na moutō, kai ta ofile waha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili i he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā i e feohi whakatoko ua.
4: Whainga maare koe ni, ke oa tuai a ki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Nā toki tau mai, e mau fo i mea kai mei tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
2: Promo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato e pe whanau nongo ki kau mea mipa. Whakatoka ngā ia ngi mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko e pe ia he Star Hotel tua Sila. Tōluhi vaua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a Kosi, wafe wano. Pe iei moe ngahi pare ki he taufe auhi disco, wolosi, pe moe aloha lereitaha. Ko iei o kuata e whakaafe loto maafana ke tourekareka katoa pe o loto aokalani. Mou mea mai, ki he tau polokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko moe lerei mo, moe fiefia, moto ia e We The People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fitutaka.
4: Tenga mariko ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapua vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa'avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa'avalu taha fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki he NPS Facebooka Opeti Tovo Finau. PS Facebooka Opeti Tovo Finau. Orea ki ai malo. Kore whainga maari koni ke watoa ki whanongonongo koni. Ai ako tutuku ko ia ai tupou high school. Pe ko ia ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa. O ikai ko aho nima o septema. Fatonga iange ko aho aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima. O septema. Mukatake o teuteu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le se erivao mo heilala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau loloma whare mo i tou ki muini mai. Malo, mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Ko e tautai miku, ose tau miniti e uavalu. Ose tau miniti e uavalu pea me ihe taha ihe hoatani. Pea ko tau polkama foki o kuhoko polkama ia koe a eako tutuku ase atoutai. O kou taitali lelei foki hene faifekau a mosese hori. Kende whakahoko atu ae polokalama koia ae ako tutuko a se ato tai ki he efia fini. E, whaifikau ko tui pe ku wongrelei atu pe tau polokalama i he efia fini. Kau o atu pe ha ahimi kone hafe pe ko close atu ke fai mai lo tu pa ke tataki mai pe ta programa e fai fikau ko himi ente watu pe to ki close atu ke tataki mai programa malo

Moi, t'as un aoué. On fait un doigt. Il y a aussi. Ok, il y a un kang, il y a un talano, il y a un. Ay, on n'y a un fang, fulu, O fai o faka ataki. Te o pehe tof pae o tua. Te koe whakano to lahi aho goe ni. O kui kai tō mui ha taha ia. E fie ha. Malo na eha ni te nau pehe pe. Ko o tō mui. I kai. Ko e au si a ia e puna ke ha u ai fie ha u. Tala ki he tō ngāpea mo e toke la u. Moha. Pek behe whakalotola. Ka wako tu tuku. Koe me aia ke tau talagi. Sapa te pongpongi o manaki ke whamanatu ai. Ai mahu inga. Koe tohi tapu. Koe tuhulu. Koe mama. Kene tataki ki tau tolu. Ie tau whanonga. Koe yau behe whakalotola hika te tau tolu. Pea moe amanaki ke sāpā te pongpong. Whakamahuinga i ai. Pea toi whamamawhai. Ai mahuinga ke tau tōkanga. Ki he wholofola ai o tua. Pea moe tohi tapu. Au ki kai koe tuk taimi vē ke tau teu malanga ai. Pea koe whaiha whatongia. A koe tohi tapu. Ke lau he taimi kotoa pē. He kune omi e hulu hulu. O kune omi e māma ke te tau tolu. Hono kotoa pē. Koe yau kōwhalahi a talmonua te ateku mō tolu. Hono kotoa pē, ka wako tutuku, mō kinau tōl kotoa pē, a mana ke whakahoko, ai malanga oi aho a pongpongi, ka wanke mō mao keresi, pē mehe o tua, o guana ai mēsi, pē mō o tua, oi ofa. Emeni. Ku lawe pē ki toi pē tau ngahi polokalama, e tau ngahi miniti, pē ko whakambe ke whakakatoa tue ngai whatongia pē koe ni. Ko okumama oi tau skeritari, tangata koe ako te vita ofa, ilo pē ako tangata poto. Okune wholau atu ki hapai, kohi koe katoa ngā. Ai otu hapai ke whamanatu oi senturi ua oi lotu, koe tuk whakahokoe ni oi nau polo kalama. Pē kai ngata ai koe tau walungo fulu, oi koristau whaahau. Pē koe talamonu atu, ki he apiako koristau whaahau pa moe ausia, ai tau e walungo fulu, kau mai katoanga, ai otu hapai i e ahoni. Tau a mana kilei pē, lava lelei e whatongia ku lava atuai a skildari ki hapai, ko e tangata fukia me he otu hapai ki whakakakato, ai ngahi whatongia hono kotoa pē pa mo pou pou, mo whalotola ki whakamahui ngai, o sen duri e ua o elo tu kua tau i kuna. Ka wakato tuku kua ulaki whainga maali e ni hiri o tau aho. Ai tau fitungu full mawalu e korisko si atou tai. Pea kumou me ai. Iai pe ngata anga e tangata pa mo e vai vai. Kai whamalo atu. Puke whainga maali e koe ni kua ulaki whainga maali e ni. Ke maua e whainga maali e kenge whamalo atu. Ke kau wakato tuku kotoa pe kau kake moa me he apiko sia tō tai, kau koris moa e whainga maari e koeni. Mo ulote le lei pia whiri ai, ai motua koeni tai iloa pe, koe sevaniti pia moe tamayo eki tai aonga pe, ke hoko, koe palestene a kau wakato tuku o ardea loa. Paku whamalo api a kate motoru pe, ki he skeritari goia ku mou loto ke hoko ate skeritari. Ai tangata ko, tangata poto. Ako whauwhonga atu e whakamalo lahi, malo mou wharala mai. Neongo ai ikai whiunga ke whatongi ani. Ako mou wharala pe ke eiki, ke ne tataki, ai ngā ue koe ni. Koe, mea taha kau waka tutuku. Tau whakangongo pe ki tonga, ke ngai whatongi a mea, koe tu he taimini. O kui kai ki aha tau whatongia lahi o tau tol, ko tau teftoi whatongia pe ka wak tutuku. Ke malanga i ai ongo ongo lelei. O hange ko ia ko tau tala pia mehe api. Ko nafu alu, ko hinga tau iai. Ke whaiha luku luku, maha koko. Ke ngāwe ai eiki. Te ko tau teftoi ngāwe.

0: Wen go no malanga i o yo ngongo lelei. Malanga i ai al ofa pe mo of ai o doa. I tapa go doa be, i fedu go doa be, te dau yai. E beni te na o mau fatongia. A bong pongi, kal monu atua te mau dolu. Ki malanga i o yo ngongo lelei. Koe tahe mea kufai e toka ngā tuki ai koe tau Polo kalama koe ya faka wike ua, o mai e pripo ka uma tevi tamok nau tolu ngau e pia me fare, o manatu ki aik faka wike ua pe a tau Polo kalama, ka ku koreat pe ka tekmo tolu ka u paka totoku, o ki kai koe ka u fai fe ka u pe te nau fai atu e Polo kalama. Mandu yo was teu teu iki nau tolu, me folo fola ka uma ngai kafak kehe. O ngawe e sino hama e igi e fala kala het bega dik motol o ata bega ata o isu tuku ke ne fuka hoko e tau programa ke fai e tau lotu e fai tau bou bou ga me folo fola ya o go fa manatu at be ke dik motol ata bega ata i o kalani i tu o kalani te ke fai na mali e ke fuka hoko e tau programa fie fie alahi e ke fitu taki mai I he tangata koe ako te wita ofa, tau skill dari, ene o atu hawhainga maari e maku mo utolu. Pea kufiefia lahi, I he ahoni. Koe taha foku whakamalo lahi atu, ne lawa lere I o tau ahok, tui ne o atu pe he skill dari, e ngai whanangonongo koe ya, lawa lere I ae polo kalama whakalau maari e no lotu e aho ka uma ae ngahi pou pou whakalau maari e pia mo e penolo po tala noa ke ngahi lelei pe kau aki pia mo e tau ngāwe pia mo mea e whatupure ki nai ae tau ngāwe mai e iki pia ne lava lelei ae whatongia koia koia kou koreat pe kau aki tu tuku o kua tāpe kui ahmea kui toangiai ki fitutak meki skildari pia pia hegea te au I he tau ngahi polo kalama pia koha whatongi au ke tokanga. Koe whaamu ke whaiha tala noa ki ai. Koe mea rerei, ai tau whi pōpō aki. Pia moho moutokoni mai. Koe ai pia ngahi rerei me ngahi whakodudu. Ngahi mea ku moutokanga ki ai. E pōpō ki he tau ngāwe ke he tokoni ki tonga. Ka ma au tau ngahi whatongi a he ni. Kai pia kupehe ai whakamu pe ke tau whetokoni aki ai. I he ngahi whatongi a hono kotoa pe. Koe tau polo kalama ka hoko mai I he kahiri e wike ua mihen te tau malolo wika hau tau hoko mai I he wike hoko mai tu kehe ka pau oku hala te mau ki he polo kalama e toki mahinua pe ako amanaki pe e lerei pe pe aku mahu inga au pitu kau akututuku oku lahi pe a fitu taki mai time go fa Ikai ke lava e tau polo kalama koe pe niu na ufanongo mai, na ufambe ke fanongo ke folofola, pea okei pe whakaloto lahi atu katika moutoro. E aha whainga maari e, pea ke lava mai, o whai e whakaloto lahi. Koe tau polo kalama, oku o atu me ai, ai whakaloto lahi ka me folofola. Toki ki mui e ngai tala whatongia, ngai whatongia ki tua. Ka koe mea ke mua mua, ke oange, Ai tokoni, mai whakaloto lahi, ki kau ngā pilikimi. Me kau ako tutuku, kau mā kau ngā whanonga. O kai kau tau tolu pe, ai kau ako tutuku, o tau whanonga ke polo kalama. Ka kwe pe moe nihi, e kuna utā mai, o whakamālo mai, I e ngāhi pōpou whakalau māli e pa moe tokoni. O kumou whai, pe mehe whare whakamafola reani, pe moe tau polo kalama. Ko iau pehe pe, ai whakaloto lahi, pe moe toenga, e tau... Taimi ma na utoe na tau miniti e nima. E whainga maari e koe ni. Te vita. Na ku iaha mea ke toe tokanga ki ai. O kifie mau na ku kifie hu ke korisko si atou tai. Ke ki whakai ke ke mairema he miniti e ua koe ni o ku toe. Ka u tangata. Mu manatfo koe tangata ni kongo te vita. Koe tangata pe ak tau tolu. Neongana e tupu haki siasi katolika. Ako e tangata ya mehe korisko tupou. Pea kune mao wange ia e tau ngahi o wau whakawe siri ana ia e nao lotu ak nao dolu. Pea whanga maari e koe ni te vita na kua hamea ia uke toka angi ae.
1: Io a malo fa fi ca u che u hi gu to e beta mini de taha ca go fa malo au i e ngai on pa mai no ca te au ko ni ku ke alo ko to e fore e ago to to ku a sia to dai e ko fa malo la ya fa malo la ki a te go e i ho tari ko ia ka ga ngau fa ngo fu ngau fa nga ta go wi lo pe i he fe a mai mo ki na to lu ko ia na na u i he la ni e fa fi ka u ka go fa malo la ki a te go e ho otari ko ia a e fatongia pe a pehe ke se ke tari ka tangata poto malo au pito au pito a e hoko atu a e fatongia ko ia ka hanga pe foko mea ku ke lave ko e ki ai malo na koto fe unga a peeni ke te nofo atu pe me yendi pe a ko mea pe taha ko whamana atu pe mahalo ko siasi koni ko ukau ki ai a e reti o siasi toko lahi taha ia o ku e fai fe kau ko te taimu te hanga e pe ko e vahe vahe ko e futoko fiha he uike o kuau o na whanongo ki ngahi vahe vahe whakalotu pe a mei he polkalamani ko u whakamalo lahi ai ki a te ko te wako pe me a lahi me a kumotolu pe a mei he a koristotuku se atou tai he ko e tau whono ngā pe ia tau fetoni aki i he ngahi manatu i pe e tau wholofora ko ho tau moui anga mo tau falala anga ai wholofora ka ko whamalo atu ka te koe ko hi ko ki miniti koni o kuto oktoe konike o atu ai e tau tuaki me whanongonongo ka whoke atu ke whakaosi mai ai polokarama mo keresi malo whaifakao
0: malo pito te vita o falahe atu kau akutu tuku pe kati motol kau ngawe e o tua maf ma whamalo atu fenga mali ke mau fanongo for fora ta bog mai ka nga we pa mo fare ni ka ma ka wa ka tutu ku kono ko do be krese da we ko si su klai si mo fa du a ko ta mai pa mo fe ho la mali ma ni oni ke dik ta tol go to be ya o ta nga ta amen
1: amen
0: o fa
1: fa malo at fa malo a pito tal menu at ke to nga fa tong ya ho ni mo ma wa nga ke si ga pong pong o fa malo
0: malo
1: ko ta ta mi to ta mini te fa go ni ki he wako, hoko e wako, tau programa fukia, kolosi aiki aseria ke tau ongongo, pe a mea uheina ilontoni tuifua, atpea tau fas, mo tau taitari kiai, maloo.

0: Ka tau tai mi ko hawhita tonu ai wha. Ta hoko e ki e tau polokalama ko ia oko oko, pe ko whiwhia ke utata lelei. Ai e ongo tangata o kunahanga o tuhani e puha maanawa ko ia e tau kau ngā ue, whakawhaha i tau nao lawa mai mei tonga. Pita a kau ola, kau maa foki te vitani ulata. Maloi tau mao ai ahoni ongo tangata pe a whatawangi pe oko.
1: Aro.
0: Lelei pe mea kotoa ngā hewhi tū ko ia kumo iai, ka te o foki atke a te kumoa ke whakahoko e tau polokalama. Malo.
1: Malo, malo pito e rinta, ai o me whainga maari e kon, ke te au pia mō pita ka ora, ke ma whakahoko mō ai polokama, ai kaunga au e tolifu e akau, e wiloa ko e whawha i tau, ai pureanga tonga, pia kui ko e RSE, ki e weekendi, e a makore pe ke ma ngau aki pe, ai lotu lele i gwena kamata aki polokama he ahon, Ohi pega e kama hoko at pe mua ai i he marumaru o e lotu lele i koena e whai, e whai whekau. Pea tohu te u kamata aki pe ko to mua tukupe ha whakamalo, mua whakatapu ki a Hawaii ki kau maha matapure. Pea pe he foki ki he kāinga whanong ko toa pe i he ata pe moerea. I he polokalama koeni o ku mawhakahoko at whatapat fuk i arintā ka umaa a le tio. Pia mai nā, i e si ke ome whainga maari ki teki mautoro, mo e ki kau ngāwe koni, kau ngāwe koni unau whawofonga i Pureanga Tonga, i hono toka ngā i se tau whānau ngāwe lorotonga e nau i Nusila ni. Pia i e ahoni, o kuma hei nai pia mō pita, pia mō ilo peuka ke sola, ke teki mautoro si ngāwe kuma whai, aku oku te u whawawunga e tupe oku wahenga, oku wahenga Hawke's Bay ia, ba te u me i toa tai pe mo e noa te, kako pita foki ko ia kune tonga i whakatoa koen, ai motu sau te, te a te u kamata tupe mo aku ngahi ongo ongo oku umao hok tafaki, pe a heli ko ia, pe a tuki tuku kia pita, kene atu ngahi ongo ongo miai, papau e ke ia, whainga maari, pe a ma toki whaia, ha whetano aku mo, ha whae ke eke pe, a ngahi mea oku masio, o kuma hau inga pito ki he ngāwe koni o kurotonga whakahoko i he tau kau ngāwe i Nusila ni pia mo e programa whakarupua i he nea o mai ko tau tahiva eni o e programa a mana ki ka tau laka atu ki he sisene wanoa ai e kamata ia i Okatopa pia mo novema o lelea ki tau kahao. Palo ko e ongongo whika uraki pe me o kubahenga hange pe ku mo ilo i ko whakaosi eni o e taimi pulu ni, toko taimi auhani koe ni oe apere, koe kare pi, moe hafua, ngahi kaufua kotoa pe, iho tau fonuani, pea kutui pe, e mei tatau pe, pea moe vahenga koe ni o pita me saute, pea kuo kamata ke aloatu, a ngahi kulupufa ose atu, i he mahi nani, e iai pe, moe ki kulupu pe ia, e ua, e whaka ose atu, e kamatanga pe, o katopa. I Hastingi, Peko Hawke's Bay, a ne awhina e whoke atuai ki a klupu e taha, a e Mr. Epolo, ko e klupu ia a Kisi Uhamaka, ko e nau toko nima pe klupu e ni, a nau whoke a ne awhina, o si maumai me ongongo me i tonga eiki, ko nau taulerei, peka ke ngatai, ko e klupu hoko koe ke whoki, ko e klupu ia a petulatu e ne toa, peka toki whoke atu ia ki tonga hi ahotaha balu, aiko flighti ui kahau, a ke klupu e toko taha ono, whawhiwhia a pito ngahi ola o ena o ngā ue koe angepe koe taranoa ko ko alu i he ngalu ea o kupehe he ngahi kulupu ngā ue koe taha e ne taulele i taha o e ngā ue i he ne talu e ne tuau mai tau e ne hongfu mahiwa o e proklama ngā ue koe ne RSE a koe taha e ne ai taimi whaingo oku sai mauanga ngā ue, pa te sai mba mwe seri ti, pia mwe whawhiwe maari e i tawhakoto ape. Kaike ngata ai koe, ongo kulupu koe ni, oku whokiat koe ni, oku osifa oku ena container, pa kosi ai ke container taha, kosi aratu ia he mago e weekend e ua miai, mago si meitau ki tonga, oku emu container e taha, a fute ia e wanoa, e toi aratu mo ia, i he wiki kahau. Ko iaku, pētua, whakamalo ke whanau, malo si ke mauiwi o whakahoko ai ngā ue. Nā e lawat whoki ai whai e te ahi he wike kōsi, ke konga kau ngā ue i Levini, koe kautako ke Youth Heaven na iai klupu na toki tau mai, i he aho whakaosi koni o a kōsi, pana whai tāno a lele i moi, a koe tahape foki, ai tokanga lahi tahape aku i lope pita, kau mase fita, mo masela, mo whi ngāwe aki i he polokalamani. A kore koe ke whanau ngā ue, pia moi kau ngā ue, ke ta ofi mua, pe oa mua, e whaha kona, po ko inu olo ka holo. He koe mei mei koe te fito taha ia o ngahi palapare mā. Ani o ngoia, oku kai ke hoko, o kai ke hoko kotoa pē, ai palapare mā kotoa pē, te fito i he olokaholo, ka koe lahi taha o palapare mā, oku hoko ai. Pea i o mau wāhenga, i he whakalungfua koe ni i he motu noate, mo u kau taha ka atoa, koe pe whanki i mea ka koe hange koe lau koe whanki i koe fise naua pēia i he whanonganga. Pea mahalo koe ku i o ngongo la lahi pēia akuia o ku whaka osi atuen ke foke ka u ngā ue, pea te u mai, pea moe ka u ngā ue ke o mai i he mahina katu. Wike whaka osi koe ni koe o katopa, e mei mei hao e toko ua ngeau tupu ke of ke toko tolu ngeau ki ho mau wahenga ki Hawke's Bay. Ke whae ke kei kamata fi ningi pia moe u ngawe anga mahinu e. Ai i he taimini, whae ngawe waafi apuito pia moe u kautaha he palani, i o e nao ngai palani ngawe ke whakakato ai recruitmenti pia ono fili mai goe ngai kulupu ngawe ke nao hau pia kutu. Whae apuito ngawe waafi apuito pia moe potu ngawe i tonga i kufa malumalu foke ai waa koe ni goe employmenti pia koe RSE i he Ministry of Internal Affairs pe koe potunga au e whaka loto fornua ai u ek minister ai a whane fitu afe pe a natau ilo kotoa pe e maina kuo hili na e mea mai ai a ek minister ko ni fufua ahi mai ai ne hoko ko minister potunga au e na mui mui mai a wholau mai pe ki ai a leinolo pe a moetoenga o e timi ngā au e koia. E kai ke u wharoro, te i tuku muhani ki a kia pita, ko ilo pe u lahi a wito e ne uongongo, pe a kamatoki hoko atu miai. Malo bito.
2: Malo e te vita, wha malo te lintahe tau te mao e ai ahon, pe program wha mui mui foki la ku kohona ku mai ai. O pako utu maha pe pangalahi o ngongo, na e pai atu e programa pe ia, kati to e pai atu e atu e tāna ka te ke tūmā ki ai. Tate te whito ki he motu sau te. Pe ange pe koe mea koku lawi ki atu e uta koe kai mene oku mi whoko to atu e toe ngai ni koe ne whalau mai i whē pueri i he tau ni. Pe nai ben ngai kulupu na nau whoke atu ki tonga i tani afi pe bē ki he weekend. Pe te iai ben ngai kulupu na whoke atu ki he kahao. Pe oku ni osi koe mahina ni i mi osko pā te whānau ku nā wholau mai. I whē pūre tau ni, aga o sē nau, mei mai na whitu pi ono, pāu ngā au ki. I he are a pāu ngā au koe nai ong, kina te tekina au kolo koe ngai. Koe tāwhoke ki o ngongo, ko whi e tāna ki atu pē, rinta pia pēhe ki he ke kau whanongo, o panomai ki tau kolo kalama. Nei foke tau kulupu o ku wanga mahen ni aki o ku iloa pehen koe hotas. O ku wanga mahen ni aki koe ni kāret ko gen. Pea kua hei pia moe whanau ngā awe me naikona pasifiki o ku. O ngā ope e ngā wang koe ni o mebe ke toko whāngiau ke ni mangiau. I e foke waha daimi koe ne daimi koe na o mai e koe o whai e ngā awe kan ke kāret pipi o koe pulu ni moeha. Kau kia hei e tau toko whanau ato ngai. I he toko whanoa koe ia, kia i toko uanoa ai na e o mai ia ki Taipolo. O osi e nau maaue koe ni i he i āpere i Pepueri lere ki Pelen. Pea nau wholau mai rewa ki Pelen o hoka te ngā aue ki wha osi ki ai. Ai mahi nai tolu, ai ni koe na nau wholau mai ki hoka te ngā aue i he hotasi. Koe tau kutoa pe whoko pai i he hotasi e nau ki i whaki pāre. Pea kuna hanga e kina tōru e he ngāwe anga whaka mā pūsaka e toa. ai ko hai ong ba ta en ne e ta u be ka u en top e na sia ko ko i he si sin pe a ko e una fo ma be fan di certificate ke fa na nga o to be ka u a ta nga u e ba be ta o ma u na o se ni di la ta i he i he ba ta in go na o mai e fa nga o be ni pe a fa fi via ma pe e ku nia ma tosi e ta fa na tonga o ko mai nga o nga ko ni a ko e ko ka nga o ko ni e o mai mi tonga ko na to ko ku ko ni e he i he ma nga hi certificate ko ni ki la ta o se ni ti ma ko wi ke e ka na tai ka ko fa ga to ko si se ni na e fa ki na o certificate ko ya ka na ko fo ki ya i he wi ke ni ka ko ku ko ni o ta ki ya e tanga tako fea bo paoa fonohema ka taulahi ni hao ki ke kubo ni tatuweke ni hao ki ni tai polo pia takwa epe ki pia nana o maireba e pangis eiko ni koe mawakai koe ki ai koe lahi taha koe ki he houa ni lava mao e paana e whaanima ki he houa ki he foi iwike ke ko ni pa ka to e na na ma we ko ni he e ho ta si e e pa re pi e a mo e mo to ko ni ma ke a e ko e ko ta ha e ga me o ma u se fi e ma po le po re e ma te ke pa na ko ni e ngo ko ki fo ma he na pe mi mi to lu na ma e e ka re pi ka ga va ri si ko e o ta na na ma e fo ba ta ni ko ya o bu ba ko ma no tu ente tau pepe ki he i pāna tā mano. I he mime i he maina katoa pe nau lawa ma oe na uwhakamore ma ngai me pehe. Aia koe taha ia o e ngahi whātātā mahino. O ni ihi kuna o mai o ngāwe mātea ki pia mongāwe mālohi. Pia o tau siu ai ki he ola koe koe. O e nau fio mai he tau katoa pe ko uhi kuna wiloi. E ongo e mawahe mai mi whāmiri pe amoe. Amoe, nai mea unau maheni kia i tōnga ka kopi, maina ka kina tolu ka nā mai. Pa o pito e nau sihini, te rei toko nia ke tani kone unau fokea i kona mai whāmiri. Pe akula vai me nau ngahi mea lahi i tōnga tata ni pe ke whāmiri, pe akula vea pe pe amoe tia si. Pe foki ki he koro, ki he koro, hange pe koe mea kopa. Hina kopa. Pe ma uinga koe ngoe aonga e polo kalama au mai ai. Ake koe tāpe e ngai whalbalai, pe au kosi sea atu pe ai ngai certificate koe ake ko tuma aue, pe a pona te nau oake pe e newsletter, koe kake ke tokoni pe, pe pe taha e ngai tala noa miri e ngā au e pai e kau tangata, mai o mawe lai, pe a pe oskia vere ngai he nau au pai e. Pe au kotui koe koe nau kolpe, nia mo gai pe a ngai ngawe a ngau, gai matau pānau no mawe mālo, mawe mate aki. Koe taha e na whaka ilonga te mu whamu onu. Whaka ki kone whangi se, eit kone o awe e ngawe anga. Pea unau si o tonu ki ai. Koe taha e mea e pore pore. Kone nga o mai. Kone ongo to si, tau whanau tonga o ngau i he tau tako ini. O wou Maria pehe i he paa wako mai e taki e whaoa. Koe taimi o Māri e tahai e paspasi koe a ngai whonua e tuku atu e kautangata tōma o mai e sitifika i ti eo e nau toko siki kau tōlahi ane haa mua tōlahi ane pe o panua e ngai whonua koe pasifini ngō ngō koe ni ngai pe o piki he ki toko siki e tau koloka a ma a ma o ngā e koe e tahai e ki o ngō ngōrei pe a mei he vaisaute I he tanga tau pe, ki o ngong pene hoko mau wāhe ngāti na kai foki, hoko hoki ki ekstenia, I he o e whānau mi he ki premen pe, koe hoke ngāwe, koe hoko ni tūti te. Nā e whepāki ai, i ai he mea rere, ki tau awe tonga koe ni, i kwa tā koe pinori, pia ni lawea lahi ai toko taha, koe whaifisia pe, nā kai mōre ha mō ui, kwa kohi koe, pia koe. E whahe kāti tō taha koea ki koe sēs ke whahe no kaito koe nei motu i wae pia pehe ki e konge o runga i pelvis. Pia nā kurele at gai he pure luru ki waringa tōni o si o ke ai pia whai mo e Oleh tano tu atau tak apa ni pergi pergi pergi mohon kita oke tu bihen pergi pergi fokus yang awak angah pergi mahu fari maki ya pergi fokus yang pergi to ah ini mohon teh pergi tak payah pergi tu tak payah tak pergi kompleks semua tahu.

Ke pula wakia, pe mai fasiko ia ni mo toki mi amai ki ai. Whatawangi pēnei o lele ia tu ai fasiko ia, ki he kautangata una o whakahoko ai ngā aue I he whareka piko api ko ia o pātere. Kia ki mo toro ko ia, umofie mao ke mofie tūtaki ki he tangata ek whaifkau, whaifkau paula moala I he wāhenga waikato, whikau aki pe amoe timi akapulu ko ia, Under 18 a tonga o manaki ke nao tu uta mai ke whonuani. Ko I whika telefoni e ni ae tangata ek whaifkau, noa wa taha taha walu hiva, tolu nima taha hiva. Noa wa taha taha walu hiva, tolu nima taha hiva. Ka pau o kia hataha e fie whetu taki pe fie mao hawhakai ke eke, whikau aki pe amoe timi akapulu ko ia o manaki ke nao lava mai mei tonga. Ko I whika telefoni e na, e lava ke ke whetu taki ai ki he whaifkau, whikau aki pe amoe ngahi whakai ki iki ko ia. Kua tawa o mai ki he ngata anga o e whaifatongia e aho ni, whatawangi pēnei o lele ia te ngai polo kalama, ngai fasi, ngai tuaki, na e o atu mi he whaleni. Whamalo lahi foki ki o kuhoa ngā ue I he aho ni, a makatonga rewa I he tokoni mai ke whakakakato a e whatongia e aho ni. Whamalo atu ki a kinau tolu, o kunau volentia ho nao taimi ka nao kaumai o whakakakato pe whamafola atu a e ngāhi polo kalama ko ia o ku o atu mao pe mi he whaleni ma pute malau hina le huke huke ka maa foki a karesita ta ma ofa pe foki ke ngāhi polo kalama ko listutuku ko listutuku Tonga High School ko listutuku a Siatotai pe foki ki a weina mo e tau ngahi o ngongo ka mo a foki a kautonga mai rei mo e tala noa he mala espoti mo siri venusi kaukoristu tuku ko ia a ke lana pe a mo e polo kalama ko ia a e kau ngā ue tori foi a kau te vita ni ulata ka mo a foki a pita a kau ola whamalo ki he ongo fafine na e whakahoko e polo kalama e koristu tuku kuin sālote pea pehe foki ki he polo kalama ko ia ae wahenga waikato ko e lawai e tau ngā hue ki ao ni whatawangi pēnei o lelea te ngāi polo kalama ko e whamolimore atu ka pau na e iai hato o whatongia e ikai tau moho o wakai mei apina o wa foki nga ngalo e tau ngāhi polo kalama ko ki wika hau ngāhi o ngongo whakatonga o atu iai aho kotoa pē me whaleni e Filipo Motulalo polo kalama aga maheni o e fiafi pule lulu. Ho a taa pule lulu pe amo John Pulu. Me he tolu ke ono. Ho ka tae fine motu ani me ono ki.

ki piula e o atuia ana yangi kake ko e foi pa ngo en fatawangi mo ma o ha fa singa o ha wiki lele o fa na ngalo ke fa mama o me he kona o fa ngi malo pita mo me amai

0: Yo maro mai tau toi mau ki hoa koe ni ki tau o kalama dhai wahe I korokola e sāpate koe ni ki sāpate ko hono wango pū mā whāo e taimianga mai. Nā kamata mi sāpate ko o si e tau tala noa mai I a mā tiu wahe taha wano o se kawaki I a mai community. Pia koni koe toi hoko atu eni a e tala noa koe ni. Pia kawaki te moeanga e tau hanga o a iaha mea e hoko ke community tau whamore more aki. O tau hanga whamore more I a taha o ku whaihia mai I a taha pe I a te kautol, tuko ki kautol. Pia koe ia I koe ko sāpate e koe ni. Pia ki mua I a te kamata e o kalama. Tuko pe mua ki o atu pe ku katapu in moe awake, moe tonga, moe ulangi. O kuna whanongo mai ke po kalama koe ni. O galu he ea. Tau kamata ke tau lot. Lotu aki pe ao sāme koe aho. Sāme ko ia sāme te au mātou. E waka tamai moe alo moe laumari e maanjo. Amen. O kumanawa ofa moanga ofa ai. O kuloto kotoa. O kouwikia ai ki. Ia moe kotoa hono kita. O kouwikia a hono huafata. O kuloto kotoa, o kouwikia e ki pe eikai ke ngalo ia te au a e neanga ofa ia te au. O eiki, o kune whakamore more I e tau ngahina mahala. O whakamoui ki tau tolu, o ka kauta whakamamahi, ka tau ka mahamahaki mo malui ki tau tolu mehema. O e nanga ofa mo e ne manawa ofa a e ongo kalauni I o tau whokoa. Ono I kai lahi sau whaua e ofa e o tua ia te tau tolu kotoa. O kulotu ange kia te ia, lahi ange I he mamao, o e langi me mamani, o e haa hono mamao, avia I he eiki, e tau ngahi ang ala, ia te tau tolu, o mamao ange ia, ia hi hiho, me hi hahake, amai mui alma la maari e maani, amen. Aho mai e tau toe, tau sia ki a koe ni, a tau pamatape koke tau lotu mo tau I wakakala ki sāme koe ni, o mai he sāme ke tau anga manawa ofa bea mo anga ofa, e ku anga ofa manawa ofa ai. Koia I he sāpate ko o si topina e talanoa I a Saesu, pe kawaki I a mātiu, koe hae mea e ka hoko I he komini. Pea koe ni, koe aho ni, ke tau whanongo mo ke hongo ongo e a koe ni, koe hoko atu ia mi hongo ongo de rei. Mihi ui kowa si. Ako ngongo a Matiu waitaha walu vesi wataha ki e tolu nima. Na e tuu mai a pita ki a Seesu o peu iange. E tuu piha nai ai fie mau ke ufamore more I hataha o kufai hala mai ke te au. O feunga e tuu fitu. Ya kari atu e Seesu. O kui kai ko e tuu fitu pe. Ka ko e tuu fitu uriunga fitu. O kifo I talanoa whakataata eni ke whakahino hino a kia te koea e anga. Ko ia o e pure anga o he wani. Ko aho e taha. Na e whakau kau ai tu I ke ui mai ene kau whaifatongia. Pea ne eke ange I a te ngau tōru. Ke takitaha whai mai hapaka matawa. I o nau ngahi mo ua takitaha I a te I. Pea rotonga ene whaka hoko eni taki mai hatokotaha ene kau whaifatongia. Pea kohono mo ua ki ai koha koini siliwa e nima noa milio. Kana I kai hane pa anga ana ki totongi aki hono mo ua. Pea tūtoni ai tu I ki ai ke whakatau watu ia whakataha mo ni whanau mono wai se amoe kotoa e ne koloa. Kai lava ke totongi hono moua. Toto mape e atu ai tangata whai fatongia. Mo kamata e ne kore whaka more more. Anga alfa mai kia te au. E te u totongi whakafoki atu ho se ni ti. Hoko moua atu ai kia te koe. Na e ongo I. Au pito he tu I ha ofalahi ki ai. E tuange e ia ke alu kua kawatahaina. E au atu pe e ene talane ki te ia o tō hono mo ua ona. E marahe atu ai tangata whai fatongia na e toe te taula ki a mo tangata whai fatongia ka. E nei e hano I mo ua ki ai. Koinsiriwa e te au. Pea ne puke ia I he ki a pea ne kamata whakasisina ia. Mone pe he peimu to tongi mai o mo ua ki te au. Tō tūru tui hifo ai tangata o kamata e ne tau kapo anga ofa mai ia te au. Pea te to tongi whakafoki atu ho se ni di o kou mo ua atu te te noe. Pana I kai ke tari ia e anga ofa ki ono kaunga we nga nga we kana ne hanga e ia o kahu kuri soni ai kau nga whai whatongia o areva o ne totongi ka kato mo hono e koe hilo pe ki ai ai kau whai whatongia ai mea pukoko nanau o ngoi whakaopa ia i he tangata ku kahu kuri soni pia koe nau whakahoko atu pe ki he tui ai mea pukoko na e toi ui rewa he tui ai tangata whai whatongia na e moua lahi o ne ai angi ki ai o tangata anga kowi koe ko o kore mai ke manawa ofa na ku tala atu ke e ua na ke toe totongi whakafoki mai haseniki o kui kaiki ke whakaukau o ku totamu mai ke manawa ofa ki e taha ke e o hange e koe mea na ku whai atu ki e te koe na e tuku tāma ki lahi au pito ai pia ne tuku tūni ai pe tāma te i ai pe ai tangata whai whatongi a kai o ua rewa ke ne tau te a i kai o rewa ko ne totamu whakafoki whā whakafoki ko toa mai ono moua o ia e whaunga e whai e heku tamai o kui he vāni ki e te kumo tolu ka bawe i kai ke mou pe whakamore more aki mo ha kaha o eku kaui mui aki e kotoa o mou loto. O e ongore rei to nui ae. Palo maha o mou whanongo mai ki skolofola koi a Mātiu. Konga no Mātiu ye wahe kaha walu o kalkala noai a Mātiu ia ki he ngā ue i e komini. Paka iai ha mea ku hoko ke komini di o donu ke whare rei, o donu ke o mai e toko tahako ia ke na pole rei. Ka lawa ke tau talatala noa mo e toko tahako ia. Ka ko mea nai hoko i he wiko o sina tau whanongo ai. Ka ia ha taha ku whai hia pe ku whai anga hala i he komini. Kukwa ke fie mau ia tala e se su o ki stepu e tolu. E teke ke alu ko ia o lau i e toko tahako ia ka e alu hanga tonu i toko tahako koia nei tu koia e pai pare. Ai o ke apu ana tonu ki to taha ko nei tu koia paro pare ma ko 1-1 taka i kai ke fano o mai to taha koia ka te koe. E to alu reva ke tau approach e koi step ko no wa. Ko tau o mai na fra moni ato ko ua pe to kotol ka ke to e fai e koi tehu i ta kau pe o fenga ke ta foki mai to taha koia. Ta ka o atu fai a to ku ke ke tui ki ai pe ta ke ne tari pe ari po ti lewa ai to taha koia ki si as. Ta ka o atu reva ke si asi o kui kai ke ne se whanongo pe ka ki se ke wha more more ai mea kou koko ki ai e angarewa se asi o ui atu reva tu atu reva toko taha ko ia o ui reva toko taha ko ia ko sendaire pe a moe tanganaki tuku hau unha ko sendaire moe tanak tuku hau o kui kai ko kakai si ui ya e piti uti e kakai ko ia o kwa genau ofa o kwa genau wha wha wha wha more more o kunau fe au auhi pea kunau o kunau sio lalo o kai kei e mea koe koe whai kaha o kunau fe pafaha. Pea koe ia koe aho ni kamataanga e tau wholofola aho koe ni koe hoko ati o me wholofola e ui kos. Haua pika o whai e koe te hui mo te hui koe inyo talanga se Jesu e tuo fitu nai te u whakamore more i ha haku toko ua e whai hala mai ka te au. Kari se Jesu i kai e tuo fitu ngofu fitu. Ai e koe fitu ngofu fitu o kuhinga ia te ki whamore more i a honi, whamore more i a pongi pongi, whamore more i a whainga taimi pe hawai. Ai e koe ki whakata ngata, ai mea koe whamore more i he kalamai. O pika ia na hawa pika ia koe ne whakaukaua pika ia ki he matai fika. Ja pehe e pika ia koe matai fika hau hau a koe te lava o talange ai tuo fitu e koe matai fika. Ja koe ne hau hau a koe matai fika ai ka te whamore more i tuo fitu. Ja e ongoi rewa e pika. Ka talange se suya ikai. O kake tuo fitu. Ka ko fitu ngon fulu fitu. Ako no uhinga. Ka e ngata mea ko whamore more ao tua. Ka whairewa se suya ki fui kalanoa ko e ni. A ki fui kalanoa whakataata ko e ni. Ako ki fui kalanoa whakataata ko na whaiko e se su. Pena ia ta ngata na e nai mo ua ki ha. Ki ha master. Ka ko nai mo ua ko e na paanga e ni manoa miliona. Fupanga lahi au pito eni. Ta koe ni manoa milio nā koe ke lawa ia wha lawa wha more more. E koe hu tau, tau lahi wha luria. E malo koe te tau mati tau tōng te kioso mo wha tonge mo koe a koe. Ta koe mena e hoko. Na hau rewa e tangata haana bisinisi o talange ke tangata koe ni whai whatongi a. E totongi e ne mo kua. Ta kore wha more more ange rewa e tangata whai whatongi a. O koe ke o mai mo a taimina ne. Tōtu utui hono uma. Ono tui mo kore ki he tangata oia bisinisi, wa more more pe mua o mai pe mua hataimi toko maha taimi, ki alo whainga i ke mao o tatonga mōwa. Kana tawangi he mea ki mua e ne kore whamore more, mo ne kore koi ke mea, kana ne tawangi. O pahu koi ki ke lava tatongi mai, whakatau koe, whakatau mō whānau, whakatau pia mō ho waisi, pia whakatau e mea kotoa peu ke ma, unga ke lava ke tatongi e ke o mōwa. Kana e langona, e tangata pisinisi koe nia e kore, whamama una e whai he tangata, pai whatongia. Pene hangarewa o kaniferi katoa, aene mo ua, pene hangarewa tukuange ke auta wa taaina, oua tene toi totongi paka foki. Ya koe hao koe tangata fai fatongia koe ni, nae hao koe ki tua, o te fe taulaki pe, koe tangata nae fai fatongia nae mo uange ki ai, aia koe paanga koe sirini siriwa e te au. Au fa koe kua moe ahuia e te au, ai totongi koe ia ae ne mo ua. Tawangi rewa ke tangata whai mungi, koi whatongia koe ni, kātaki ka ke hanga tō tongi mai pē mua e ku mōua. E tāne he tangata, o ne kore whamore more, whamore more, o mai mua hataimi ka te au, ke walo, o te alu pio tō se kōngi mai a mea, tuk mua hataimi ke uro whaina, nā mao mai tō tongi whakafokia tu o mōua kakaka. Kana ne hanga ia, ne ika, sina hono mō ngā pate fusi pate pehe hei kai ke toi tāri au ia hataimi pate hanga rewa awe ia ke pirisone kai o rewa kune toi hanga tā whakapoki mai ai ni sirini panga te au koe kiriwa te mai whanongo e kau tangata na ungau e tangata bisnis ki mua e mea e whai whatongia koe ni uku whai te nau i tā au pito na uo pōpō aki ke tangata bisnis i pe whanongo ki ai ai tui, tangata koe na neha whakahau fi, na ne toki tawange mō ui ke hao. Tau neha koe tangata, ma neha rewa o tawange ki ai. Koe foi me ai ni koe, ko foi konga mahu inga tā hae. Koe hae mea na keke ke whai ai mea ta tau, na ko whai anu a koe. Na wanga whakamore more i koe, pe asko ia, wakai latu ke tō tāko na mō ua tuki a koe, i kaipe ke ngalo i a koe, ai foi whakamore more na o whai ta te koe. Ake alu ko ia, moroto i tā, moroto tāngia, moroto tā e whi whamore more, uke hanga ko awe tangata koe, o tuku prisone ka orewa, kune mau paanga ko ia, o kue loto ke totongia tere mō waka koe. Pene pehe rewa, o kui kai ke sai ho mūanga. Pane hanga rewa, awe rewa tangata whaka ho prisone. Pea o mai rewa ki fwi ako naki koe ni whaka o siosika. O pehe mai, e kaiki ke lava, ke te whamore more iha o toko ua, toko astu whaafine. Ie community, ka orewa koe whamore more i mai miholoka, hau miholoka. Angarewa i he konga tohe koe ni a mātiu o mai e koe mea koe ni. Ai konga koe ai kore foke he kau apostolo, kau kisaipare, ke a koe i nga tōre he lot. Bea koe lotu ni nga nea ngā koe ia e mauta mai ki he. Bea koe lotu koe e mauta mai ki he wan kore ha mea kai, bea koe koe kore ono koko. Ke i whamore more i te mua au, whamore more a ki nga tōlo nga whai hanga hala mai ka te au. Ai uko mai rewa ka te kau tōlo, hanga se suo, o mai rewa koe mea koe ni he i kai ke malama ki ki whamore more i hataha, ka orewa ko koe o ku ki kamata me ki ki whamore more i miholoto. Pento ki whamore more i rewa, he ne tamai koe i hewa ni a koe. O pati ke pehe pe ku whamore more i koe hau pe ia moho ngutu, he kei ke aonga whamore more e koe ia. Na ko hopau he kei ke hanga o whai e hataha ki ki whamore more i atu mea te koe, me hau mōloto mea te koe pake whamore morei he kai ke hanga o tua whamore morei koe. O toi o mai rewa ka te kau tolu ai ki moe masai na awe ka pita. Koe mea koe te mouhanga koe ia o vete koe i mamani e vete e i e wani. Ka koe mea koe te mouhai koe i mamani koe mea ia haia i e wani. O mai rewa ka te kau tolu o oange ke community e trust koe ia. Ya koi ya koi me e konga ya tiu koi ya a mātiu mwene community ko a ana. E anga fese ke te ahoanga whakamore more. Ka kua mai rewa fo i se kau koi ya e o mai ka te tau tolu. Au tau pehepe koi reke si whakamui mui taha ya se su. Nane awe i ne kau a konga ke mou fe of o whani o hange ko ku ofa a tamai ya te au mo ku ofa a aku ya mutoro. Koi mea tea i lo ia e mamani kokoe, moau, mokoe, kokau tisai pare ki motolu mo mo feofani, mo mo feofani. Aie koe o feofani, o tonu ke kau feofani. Eise kongatohi uaki, kumai lewa kongatohi uaki, o tawa mai he konga tohi ua ki e mea koi ya. Tohi koa si uraki. Pehe mai e si uraki e ne tohi koi ya. Ka pau te whamore morei o kau ngā mea, ye taimi o kufai hala duai ke te koe, ko ho ngahi lotu e tari o whamore morei o ngahi a ngahala. Pea te ke whakaite o pau te ke whakaite e kape ki a ta, te aua te ke whakaukau e whamore morei kohe. Te awakai na kore ki o tua ke whamore morei ko. Te a kapaka, kapau o kui kai te ke manawa ofa ki e kai ngā, e i kai ke whamore morei ko e o tua. Te a kapau ke ita pe ko e ia ki a taha. Te a ko ia tuku aho ingo ingo, roto ingo ingo ai pe, kai ka mata ke whakaongo ki o tua. Whakakaukau ke ngai si kau, o ngahi palomesi ai o tua maolunga taupotu, te a mwe whakangaloi ai ngahi hia, mwe whakapo uri o e kai. Kai ko si ulakia. Ala mai tohi koia si ulakia te kau tonu. O bau I kiki ki lawa wha more more. O wai suke lau pe he oa nā tau e laa. O wai tai minihu tau ita wha moro kau pe hata. Te ke tau e laa ko tau lawa ke tau wha more more. Ko lawa ke tau fe pe wha more more aki. Ko lawa ke tau pe he aki fe toko taha koe na tau ika ai mo toko taha na wai hia mai ka ki ta. Ko kutoko ua koe, ko tu fe fine koe. O ngau, pie ma ume he tala mai e se su o pau ke tau ofa. O pau ke tau fe ofa aki. Nako se o whaagi, o ku hoko ia he tauhanga tutuku atu, e ngahi tono ngō koto ape, e tau vete ange a ki tau tol, e tau hai hai sia, mo e tau ita. Ko ia I ko konga tohi ia a koe ni, e konga tohi ua. E ako saame, ana kake ai ki tau tol, he ka mata mai e tau lotu ake saame, anga saame o kalato lahi ki tau tol. E tau manawa ofa mo anga ofa. E koe I ki ku manawa ofa mo anga ofa maupea e ki. E tau hoko ki tau toko tau tisai pare to kau mui mui ki a Kristo o tonu ke tau mau e fungu ngana ko ia. E aho ule lulu foki na tau hanga wha manatu ai foki ai aho whaere yo Maria. E ako kusio koe ka Maria koe ti sai pare to tonu ia me kau mui mui tonu e ke e ki. O ba te tau hange ko Maria ta ko hoko ki tau toko koe kau ako e ako a Kristo. Ko I koe ha. O Maria a tōki lao. Whakakaki mui nei humility, nei humble. E ne humble ko a Maria o whanongo a Maria. O kukalango fua a Maria pe kutau pehe o obedience. E ne obedience mo ne talango fua na ne ukumai mo ne whakamau mau mo ne ukumai ngai umea koto a pehe na e ikua yo matui tui ai hono manawa o hiko ne seinga. Ke I loi poko I hae fina ngaro mo misteria e otua I he kita masi I goeni na ne whanau I mai I ko sesu. Eo tonu ke tau whanonga. Ko e tau whanonga opeu ko ke tau unganga wha Maria. O tau Andy Mary. Pako I oku mau inga au pito I he tau whanonga. Ulawa ke tau hanga tuku wange ai ku whakatai o tau loto. Ulawa ke tau whakatau ki lalo ai ki tau tolu. Ulawa ke tau mapelu ai o tau loto mo I loto mafasia. Kata whakata ai whakalerei, kata whakata ai whakamoremore ai ki. Ke ngā ue mai ka te kita tōru ka tau lamba o whai e mea ko ia palanoa mai mō. Kua mai ake e sāme de au mātolo ke tau manawa ofa moanga ofa. Ke ku manawa ofa moanga ofa maupea e. He tau whanongo ki he konga tohi a Paula, he tohi koe ke kauloma. O ku tau wako me iai, mea Paula. Hai mea kutala mai Paula. He mai Paula, o pako e karisiane ki tau tolu, o tonu koe Kristo ki tau tolu ki he kakaike. Ta pe mai u ko te whamanatu mai Paula ka te tau tolu. O pako te tau anga whakamore more ia ki nau tolu, o kuna whaihala mai ka te tau tolu. O ki tau tolu ko Kristo ki tau tolu. O kuka we belongs to Christ. Aia ko o tau tolu ia, koe disaipare mua ia o Kristo. E hokorewa ki tau tolu koe kau disaipare o Kristo, o ku tonu ke tau mau e whamore more wha Kristo. Pero kai ke ngā tai tonu ke tau turn around, me tau ngahi tono unou ko toa pe, kai lava ke tau related, lava ke tau kau, o tau whakatoko ua koe, ogui kai una fai kobi mega te tau tolu lava ke tau hanga fa more more ki tau tolu lava ke tau to hanga o mai ki tau tolu ke nau mo ui i community go yo ku tau kau ki ai pe na mo ui go ya pai o ka ke ngata pe ya te tau tolu ka ki tau tolu o tu fe fine ki tau tolu o ka ko ua ki tau tolu kristo te ko mai le ka te tau tolu e kai le ke tau to e fehia e tau to kobi ya te tau tolu ka ku yai I find a place in Lotau Loto. Must offer the Gautolo as in Autori at the Gautolo. Taka Paureva Gutauke Ita, Tauke Lotota Niape, or Kirifahina Pehe. There we take a place here in our heart, Okinautolo, Takuina, Okitautoria, Oya, and there we say how after the Gautolo. The Kustefamana to Marate Gautolo. The community, Koya at the Gautolo. Odon de tau fakau kau mau pe ko ki tau tolu ko ta kai tau tolu e otua. Pe tau fakau kau ko ta kai ki tau tolu e otua. Pe ne pe he rewa. O pau ke tau hanga o whamore more ia to o taha ko toa pe. Ta lawa ke tau I nasi e he community. O ta ramai ka te tau tolu he community. O ko ta ramai reo ko koe mo au ko sino misteri au Kristo. Ko koe mo au ko tau sino ko te mbare ia no fai e la mare maatani. Ko koe mo au Kornao koe sino ia, koe sino whakasakala meta ia whai whakahauwhi a dua e rei tau tō. Na ko koe mo au, kukulawa ke tau langa ai a sino Kristo. He nane ai o pehe, I he makani nane tawa kia pita, te ulanga ai ko siasi. Te ako siasi ko ia kune langa ai, ko koe mo au, ko siasi. Pehe ta tū, kari kari mo ta tokoni, mo ta fefka more more aki, kukulawa rewa siasi ke malo. Ogulava reva ke tau e mnei nei ke talamai ai paulo ke taimi o tau waiwai ai o tau malohi e taimi o tau malohi o tau waiwai e tau waiwai koko e tau iloi a se esui e tau moui o e tau hanga whakatao hange ko maria ke hoko mai ka te au hange ko rea o hau e folofora e o tua e folofora ko ia o talamai ko ofa pia ka hau a ofa ko e sendaia ai moui o e famili ko sendaia mo uia community, ko sendaia mo uia parokia, ko sendaia mo uia family ko tau kau piai. Ko ia whakatakoa mo tātu whakine. I he sāpate ko e niu ku tau wako e ngahi mea lahi, ke te kau tau ko o tuaia ko whai mana ofa mo. Ta ko e mea ko mai hangai pita o mga mai pehe tuo fitu, e ta mai I kai ko whakamore more, o ko I kai ke taha pe whakamore more. Nange ko pitana I ka pita e. Talatu ko e Sesu pe ku ofa. Ko I te hui tu o tolu na sae Sesu ka pika. Ka na tangi ko a pika a talangi ai o ku ofa ia koe. Ka talangerewa pe Sesu sa whanga I whakasipi. Uhinga e, ko e ofa ko uhinga ka Sesu ke ke ngō I loto o ho mo ui is a self-sacrificing to God. Ai o ko ho mo ui kare niti mo mea ko tau pe ku hanga he o tua o atu ha uga atome he o tua. Ta mo manama pe ku. Manawa koe manawa o kau pe o tua. Tau koe kau hanga whakafoki e mea koe ia kia te ia o ne toi tau atu ia e community unge tala mai e mo feo whaki ki mau tōru o hange e koku o whaku ia ki mō tōru. Pa pe whoki a vahe vahe mai whoki ai ai kia te ki te ai ako mai he katori kaka te kau tōru. O huai mai he o tuane whai me si ka te kau tōru. Pekei ngā tai unge hanga whakamore more nanga o mai e maalohi ka te kau tōru. E tau roto lahi. O ke tau koko hoko ate tau ngahe ngā ui ko toa te kuinga ko ne kalasia ko ka fau mai. E keke tau lawa o whamore more ki tau tau ka orewa ko ne hanga o mai e ne keresi mo ne kalasia o tokoni mea ka te tau tau. Na koe kalasia ko ia koe taimi ko teia our life in a state of grace. Koe te taimi a ko lawe mai ai e kāpo ake au tua ane tau tau. O ia I ko ka toko ua I he sāpate koe ni o wea e ngahi upore ka te tau tolu. Toko whehe ui uko o mai ka te tau tolu. Ko hae tau mea uton ke tau whai I e sapa te koe. Pe anga whehe whehe ke tau hanga whaa more more I o tau toko ua. O ku taha pe e tau mai e se esu. O ku tonu ke ke whaa more more I me I loto mo o loto. O whaa more more I me I loto ho o loto. Pe la la la vare o ke hanga he o tua o whaa more more I koe. So e tai milahi ku whai ngata ka te tau tolu ke tau hanga o whaa more more. Hange koe mea koe na tau whanongo ke I soi tala no whakatakatana rai e Jesu. O tangata koe na e lahe ne moua, na e nima mano, miriona, na e sihau ki he master o kore ki ege whamore mori. Na e whamore mori he master. Tarangi alu koe. 嗰時九啊仔嗱個冇冇，佢係黑會多揸佢啊，而家幾多揸嚟，冇啊仲而家嘢處理埋時候，問你黑是先難唔忙啊？問你阿邊個佢哋商量俾，我話班係佢哋黑啊，我唔係係冇話就當然咪，係我哋都唔就當然咪，咪就阿揸你咪佢哋商。後屘咧我可能冇揸啦，佢哋等下揸佢啊，佢對。Tekan kerja, wih mai tangan tak pun yang kerja bau. Oh soi hang atau dia iya. Pandai liwa di bison. Tangan tak tak main no. Datang di saya ni tak tahu bau. Pakai mole mole ikoi. Datang di pakai mole mole ipeh ipeh ya tu tak koi. Tapi um peh mai lewa kerja kau tahu ke tahu fes pakai mole mole aku hang. Koi kau tahu tahu hang atau kita tahu hau hau kita tahu tahu ni. Iyo lunga iyo tua. Kau kita no fata tanya kau kalau mai sesu. O bate tau fa mole mole a on fa mole a bom bom kai bige la vai ke to tong ni ai tau fa mole mole ka wa nga hala mai se ko tau nga hala un tau mi mi nga hala fa ga ho be nga hala fa mo me ni ta wo mai le ke tau tong ke tau do tu ka ri ka ri ta wo mai le vai se su fu ka ta ta ko ni ka ni ka pi ka o pau te ke fa mole mole so to ko wa mo tu wa fi ne ye community fa mole mole o ko ta no di mi tau tau fa mole mole ta wo mai le vai me a tong ke tau wa ko mi ai se ke fa mole mole tai mi ko to pe A go to pe mo meni ti go to pe o ke o mo ia ku pa more more ko ia o di kon a o go ilo ia ku ta wa ko me ai ia ke ko ia ko ko Dominic Savio ko fo fu a sanga to ni a to a Don Bosco ko me na ho ko na ne hanga me ke solution go ni ka kai mi ko ka ri ai ki ai ko se su mo maria ko ko ka u me a mamai o ne wa re o pa u be ko ku wi ke ko to pe Pau begi walau tari eki, teu tari eki, tae fa more more kuanga. Malanga se a mea, aton bosko o pehe, ke kapa kau e ua te tau punai ki ewan. Koe tau fa more more e tau angala. Koe tau fa more more e tau angala. Koe tau tari e sino eki, e la vai e mo. Kapa kau koe ni ke punai ki ewan. Fuanta koua e eki, katame mo e sapate koe ni, tau kore mua e, ae, ki mahevahe koe ni ke aunga bera te tau tolu. Aya hata ke ni se mau ke fra more more e ko finga ke fra more more e o anga ala ke hata tu fra more more ma hata ke te ko e o wa pete ke siu e te fra more more e ko fra more more a o tua ne ongo pe ke lava he tau fra more more ke to tong hu hu ia e tau anga ala o ku tau fai e a o to pe ta tau to pe mo ta la mai se su ke tau fra more more e kai mi ko to pe tau fra more more ma ta ne mo mo e profora ma mo a hawa e di ke fra mo nuia tu ki tau tol ka ma nga me kondi ka tau te fitu ke ngai me hoko ye community ka tuku ke lau mari ma no ni ke to koni me ka te tau to pe ka koni me ka te tau to ke tau fa ofa ma be ha ngai ko ki tau to lu na na na ma ma hi me ka te tau to na to lu na fa i ki a me ka te tau to lu ku ton ke tau fa mo le more me te tau to ku ton ke tau ofa na ko tau tu e ko fa ye te tau to lu ke ka koni me re wa e ki te tau to e ku ofa ka di mo to lu ma ke fa ta pe ki na ki mo to le a on ye wi ke ko ni pa pe ko ke fo fo la ma ma hawa e ki ko ni ko e ha se ka u mai ka te kau to lu kau fo mo le more se ka un ai to no no go to pe fo ka o ba wa ta ha ko ko se ma u o te ke ha o ta ri e ki ka fo mo le more u na ko no fo mo u i he ke re si a ma ka la si a o to a se ha ko re wa ko mo mu i a o i ko ya o e ki u ne ka mai ka te kau to se ma u e me ri no e tu lo wa i a o ba te ya ma ve te ane nga hai si a ko nga hala ko to pe u ke ma wa i ko mo dangi pa da ve kina ki tau tore e ki ko folo fola ma ka te tau lu ke te kau to mo me a tu a fa
1: something up on my

0: Kia ora, kona mauri and warm Pacific greetings. Welcome to BMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.bmn.co.nz/listen live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Neitatuni Tatayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on BMN Kiribati Facebook. And thank you for listening in.
1: PMN Kiribati.
2: Anna tenen me uri tarira o mane rein anan ta meron ting ap nie. Aire mis nare na na khare sa Yesu Kristo ibuke ka sa nipong ai ka kaisira. Sinang kukure inte si pang sangana ke basina kona si pawa kanan ta neira inan ta meron ting ap nie. Mai na sinawa o sinadata romo. Ta mera monte maga ai ko wen kai to. Ay kay ngayra nasim es kani ko inanan ta meron tiyawe nangara ka kaitaw o ni karapara pa ibuki ni kororoy ng tangira ikikwasan roa nira inanan ta meron tiro eh na o ni mga konan diki pakain ti nga pong ngay skarapa ko diki na namakuri ni kamiyaw nasim ayam diki temen na iya Yesu Kristo ikiyang ang ngaya patakarian roa ibuki ni kaparaan narapuri skarapa ko na pa ibuki ya arawsu ororora akiamin ang tabo Nawiki, kwasan roa niya. Kwasan roa niya. O nga o karawawata ay kades. Tamera mante maaga. Sibusiwo. O kupia mina iradikira. O menikaukina nora o warayong. Kisinakona ay ni katauroira. Pusumaya mtega. E nakona sipa uwagi. Ndi nga po ngei. Kakapayaira ndabi manira na o buokira ni kakorakora aroa ni meki. Kapara yara kure, oska niko nei iron nasim, Yesu Kristo, Amen.
3: Kanan tam nei ra nante ta yei, erigen ta yan naneru. Makorona wapime tenua ki funa tawana na kondo noa, ea kangai. Poni yao ate sa kawa kena yin kai kanga te sipu ngai, ane na ki kai na nung te pai tawan. Eka vene vene yin tawana no to te ka ama wao. Eka ira yin na kora rikin ta na ika era utsape yei. Eka mewa tam neu, Eka ira ina nuni kawain te roi roi, ibukin narana. Onkana to ina kona ko ina nuni maruan nunti met. Oye ki mea kata pai to uana e paaga pako mi mene rari kiu. Am kai ya o kom aka pipetia nanom. O kata uroa te taipura ima au o ime taia tanti pehi. O kapira asun te pa e to ono ko umango. Ari na pon iri ira te roi roi mea tia taata ya omita nunga tokin na upongi ni meau. Ona mea mea kai ina nuna nausi o wana ki toki.
4: Mentiki ves basans bawag na koira ebon puputo yai dehan ti sa kawagin sibu e roi roi. Sa daya ba Yesu Kristo o da merari karawa po naratan kawagin sibu e ka roi roi. Sa daya ba ag toto gini mena irarikiran tayna ko inanun taba kisina ko yai. Makure kis ka horoi ori inanun teha kisite tekin. Ati meton diri muara o men diri mira ni katoa pungini meura. Yokura kura yatangira wagya inanuang ay pukira ayakia kapota wana. Sataya ba tangirira ba sinakakari moyan tayo na kong naratataro. Inanon peke sinakoroy. Pangon ko na ni menay radikira. Diking ka na sikatara makanganga. Pangon ko na nupukira. Kin ka mewira men kanganga kan.
5: Tamera di karawa mena sina Yesu Kristo. At tangirira ngayra ni kapeni. O wakaw ngayra inanon pungin ni mewra. Pasinakonan tataro na kuya. Pasiya yu takaway arasasan ng anaki. E sinakonan dayta kiyay metamera di karawa. Yaka ngay tuwan titekan dayday. Kanakukan tete metamema di karawa ako na tataro na kuya na. Kanakutangira tamema di karawa. Pen tete na kuya kuna wariki po kay katapu. Papunan anateka ariswagira pasinakonan iriri o ni mewakin.
4: Ngayon aris, kaungayin kami darira ang manira. Pakam nakakarimuwa di wari o ni mekinan pa ni kapeni. Nti tataro, on warakan po kay katap. Asukunan, pirita na ko imi pa kanakang koroy pa ikay. Akam nakarikay kakapaya kaya kam kanta ni ngay. Ibukimi mea miusu. Awa ikay kisatong naran Yesu Kristo. Amen.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: The flu chap, Puntesi Akapona, Ibuki Ate Yamendono, Watana Marina, Nicaragua Turo, at the Bima Waterlick, or Ahongaki Garuba and Suo Anasia, Nicaragua by Sanicoro Messinicia, Nanganaki, or Nupuki Anababa, and Manroy, or Men Marum Roy Nasia, and Dain Tamaitor and the Wintayo. E pona ki ka poki te flu jab na koia aini ai ka apikoko a kain na pen te pete peke e men tururu ni mebu imene mewa te riri kin waerek. Ni ka pene, siri e nsu te flu a ni ka menu iana sira mea arausu a kain na ra community. E ka poki te flu jab na koia amata e erawata e kan te ora ki rowia na ron te ora kin te buro te soka te peko peko. Ai, kora kora. Tururu ni kira ke men tururu te bimo no wa te ririki o yona riki e yei na tau ahara ki na pataia. A kau ngaki pa ana te ime tuan ka menu ia men te ahara ki nta inta ka mai tururu ntu intayo. E kona neke te flu jab, me ilo nam tokita ke ilo nte sanga neke te pa ina ahara ki. Na kona le immunize.health.nz nori ang anaro na pa kona neke te flu jab e ya kia bona no koi. E pipita ki te meni na ahara ki a te flu virus ngai are e tangi raki pa kona angana ki te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene manua rausu, treirei, tāpun makuri, ora kome unu tisi manti ora ki ngana sa angana ki te flu jab. Sidi ene bose ina lora, o ni katoka te ora ki ke nshu.

0: Sekarang ini pun anak anak rei rei nasi mbangai ya pun kapayana ini anak anak bung ini mau na anak kontai kanar. Oh, teka peni enta merwa ibu kini buah kaya apa enak corona penanun daya yu. Pun men suanga kaya apa anak anak kontai rei rei ni kakak tua pun. Sepeni enta tay apa ini anak diri kaya asan naku. Oh, ibu diri kaya mai siya tay kaya anak anak kau ni kaya rei rei. Senak peni enak rora. Oh, ni kau ngaira ini buah kaya nasira. Pa ena no korai aron da yerei pa an konan ke geyak an wa yakin ta kapaya na kontai ganar po kanasim pa ena no kontri rei ni ka topo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kona no ta kidu su at community pun men ta kakaro at the Kempling ke ta kakaro met ka so atman kana ye ro rom ke ngana ye ko taia to ye na pa te no rakin an wa ai kapita kin na ron kai Eki ko ko ta na mani ke ta ta kan na mani eta ime to an tangira ta ngo mani ke ta bu busi ta mani yo nga ni meroro aki na ta kan ta gambling eki ri ka ku nga na ta ka ko ron ta yan ka ka ki posu la pat ki ta pe wa ira ki nte gambling nan ka na ira ki ro ma ki kan ne o e ga ga wa ki ta meroro ni ka ri ki ta ipo bo ki nga na si meroro aki na ta ka nga nga ni ira ki me ta gambling si bon bo ki ara su ara ra ni ka sa ba ta ra pa ka na Ane kau ngaya na bapa ana dia ni meroro kena tekanganga ni kari kia tipu boki mempunyai meiru ia tenan support services. Eta rai the Pacific Gambling Support Services in kinta tarapon ke toan kaisipu minke face to face ni meroro mengkwe. Eki ka boki tipu boki ayo e manu e karawa ki poniru yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai ari engkana yei dorom kito yei akotai apa e tangira na bapuakana. Kokonan tarapon ia gambling danam by helpline Ake wa nunga ake ake, ono wani mewa awa, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. Apenta taina pa are kutaku pa kukona no nkawaria yei. Kukupunu wana pa noria online, te nare safergambling.org.nz/support.

tayo tapos tayo karo kiti na ina nung tiyang amani tingin pa intang ina ni kamerato na kaya tahan mga kulit tau teka ipukin ni karikin teka nuang kapino makakan ti bebeide ay nareki yay ti mepio yara na kita makulian ni pa ti kamerato ni bepa kani kawain pun ti burin na pa erang inawata ngana ya karawa kita kamerato ilu ya kain usinan na kaya tahan mga kulit ya kain na pente pete peke ya kapo kakaki ay aran nara community amen na kaya na pa onu peke na iya ya tagi ay nara na ti kamerato na kaya iya petara erangin tarabu kana pa men pera kana pa ya yaran nusinan ngana ya ita pa ya konuri ya pa ya ki karawa kiroi ya tauroi opposite serious fraud ini pusi maya ta tang tang me teripo sini kawaina ay menu onda kina pa ta kita ameta ya ikar kuwa ta tang tang ke teripo sane ya ita pera ya monte kakawak pa sinaka menua tekan ara community o ina metan apera a New Zealand. Sila ini karakwara tang-tang a imanu nakon sfo.govt.nz.

E kora kora rota ki rai i o New Zealand man te oraki e te flu ina non tainte winter ayo. A te ia i ka warereke, ngā ia i ka kakaireke men te flu o men kona ana pene me mera ni te oraki iyo. Te ia na te ngā ia na pai ka kona ana ka putana ko te oraki na ko ia kaina yosu ai ka wai ke kara ai ka ia i oraki ia e kakaireke. Kameno ia te ia i ka warereke ina non tainte winter ayo o karekia teisin tutukoa te flu. Ia ki ka pua ki i puki a te ai e men te nunga te ririki na kontipi me wua. Te me am doctor ke nam tapo nanai pai noraki.

0: Rangi ni kakai reke amen neve vete ora ki ato flu no koya ametana go. Ai mona ra ki no koya kain to su ai ka aponi ka oi ni kota ki me kara ai ka apese kan te ora ki e reke iro uia. E tau rangi kai te flu vaccine a ke apona no koya teroro amen no no wate na makaina ni karo wate vime wo wate riri ki ni meo. Angania ate ai ka wate reke amen dwai ua ai ari riki ai ona riki atangiri ana pendangana ki tuwana teisin totoko ipukin kamen waya pun menti oraki at the flu. Ngani hei nasi mea ruaiwa anaririki ke yonariki. Maroro me tetapu noraki ari atapeki na teakan nasi maane. Kana aruna pa anakaina noa a ira ka yon tuwa na maisin isina. Ken kana aruna pa esa nanganaki teisin tutoko meimo.
1: PMN Kiribas.
0: The flu chap pun teisi a kia puona. Ibuki a te ia mendono watana makaina. Ni karakua tururo a tebi mawo atiririki. O akau ngaki ka aroba ana suo anasi ia. Ni kakua waba ia sa ni koru maisi nisi ia nanganaki. O anupuki ana papa ana manaroi o amen marirungroi nasi ia ntain taka maitaro ntu wintayo. E pata ki kapua ki te flu jab nako ia aine ai ka apikoko o kain napen tepe tepeke a men tururo ni mebu imene mawo atiririki nguayrake. Ni kapene siri ein nsu the flu ani ka menu yana sira me arausu a kain na community. E ka boa ki te flu jab na koi amata e arawata e kan te ora ki rowia na ron te ora ki te buro te soka te peko peko. Ai, kora kora. Tero nuri kira ke amen tero ro te bi me onoua te ririki o yana riki e yei na ta ora ki na pataia. A ka ungaki pa ana te imetu an ka menu ia men te ora ki nta inta ka maitoro ntu wintayo. E kona ane ki te flu jab me iron na mtaukita ke iron te sangana ka te paina ora ki. Na kondale immunize.health.nz nori ang anaro na bako na nage the flu jab ay yaki apona no kim. Epipita kita meni na ora kaya the flu virus ngay yari etang iraki pa kona ang anage the flu jab ni kakatu adirik. Ni kapene ene menu arausu treirei tabun makuri ora komi unutis menti ora ki ngana sangana ki the flu jab. Sidi ay nipo si inalora o ni katuka te ora ki ke ishu the flu jab. Kona ang rota ki dosu at community ipun men tatakakaro at the campling ke tatakakaro met takasa wataman. Kana ia iro rom ke ngana ia kotaia. To ia ina pa te norakin anua ai ka apitakin naruna ai kai. Eki ko ko ta na mane ke to ta kan na mane. E te imeto an tangira te tango mane ke to anu bubusi te mane. Yo unga ni meroro aki na ta kan te campling. E ke ni kaki unga na ntaka karun ta ian kaka ki posu la pa ki ta pe uwa ira rekin te campling. Mangana ere ke iro mua ki akande. O e ga gawa ki te meroro ni kariki e te ipuboki. Ngana si meroro aki na te ka nganga ni ire me te campling. Sebab ni buki arau suara rora, ni kau sabat terat paga kan? Oh, ni kau ngaji apa bapa anak dia ni meroro kena tekanganga, ni kari kita ibu buki, mungkin mayro iya tenan support services. Ada orang itu pasti campling support services, kinte tarapon, ke tuan kais pun mungkin face to face ni meroro mengkui. Ya kita buki, kita ibu buki ayo, emano, eh kerawa kita buat iyo amat aika asan dia kena kita amat aika professional. Ai ari engkana yei dorom kito yei ya kota ia pa tangira da bona kokona tarboni ya campling da namba helpline ake wanu ake ake ono woni mewa au ono woni mewa ono mewa ke free text na kondare wanu ake ake ono wa apunta da ina pa ari kota kupa kokona no ngawari yei a kopu no na pa nori ya online de nare safercampling.org.nz/support

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Spending the day about a metai gas and the giro yet yorak yet with Miona, Ronana Pendigiron, the menna met the menna, and the Taina Bayakiara on one dine Katuana, Puntuan the better one point on meal. Ganara bata ye yer giron at yorak ye or tatabara. Taitan bet the tanninga, tarponi at the one, the taya wakwa. Montain coron the buboki, a puntuora better one way, no one meal to amata. Kataya re ruba, onata, tenan carikina, ayarakipa, fast. Face kita F, itu ibukin face ke muam, atau ikona antara nipaga ubum ke nimbatenten. A itu ibukin arms ke tapun nangam, atau ikona nori apa ingore ke ta, kuna makinna te matenten nakon tapun nangam arto mana. A S itu ibukin speech, atau ikona napa nipure naki S napa aron nam karapakau. Taking action kita orang tu tua tu makulin tu tayar orang tu ayah kuah kan orang apa iya konori apa air kerana tayar kan kita akan ni awak aku terbunyi tuan kan orang apa ibu buat elan kan kita ane pakai konori orang tu mende tu amat makul kroy kuah terbunyi apa tuan ya kita taki kan orang tu minisi awak kuah napa amka kamakuri enak orang ane kau ada kiat terkamu apa Nakon meow.
2: Ngarangin po nga na anarere na sembang ay abon kapaya na inanon po ngin meow na nakon tayo ka naro. O, teka pa niyan tamero ha, ibukin po ka iya pa inakuro na pananon na yayo. Pun men, swanga ki iya pa ananakon tarere ni kakatobong. Sa pa niyan tatay iya pa inanon dirikay ka asan nako. O, iwa dirikay may siya ate iya ka ananakon ni kaya tarere. Sina ka pa niyan anora? O, nikaw nga ira, nabuo kiya na sira. Pa inanakuro ay aron na yarere, pa anakon na nikikiyaki. On wayaki na tekapaya, nakon tayo ganaro. Puka nasim, pa ina nakon tiriri, ni katopong.
3: Sabi ka na,
4: Yeah.
3: Ay natuwa-tuwa,
4: Matuwa.

0: bawa ko wagi na business. Oye ina pa kota iya pa ikara wahan ni. Ako tangi diya pa ina pusroy ang business. Ayo nem ang wanta tamero. Wasan nung otay kan amotay. Terapata ni pubogi na ko iya kain Maori o kain na pende pende ke ay ka iya iya business ay wakin na ay ako tumi ako met tanan po taki ni business ni kaputa ano nusiran ni Aotearoa. Tetea ka ay amotay pon tino ay uusi ya rata kasi po pende pende ke nuwaya inano ni merawa o ni karo ko iya ni yatapo. E na koro iya raya ayo pa akarawa na pati pubogi ni katumi ako kue te sakar kita ke me pota kita pe uwa ibu kin dikira ke me am kar kita ke ke to ari kita ke nam business kana to ko waki ke to ko swai waki era ini ka waki pa ko na kapaya ara nam business me amotai au agia bona enara ke am dei taki me to kora ki era ka yon u ko tanga is buwa mai sia ta yen business kain Maori me kain de pente pente pe yon musiran kana ko tangiri ane kabubura am network nori di kita pego tenani popo kita roy nako online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antay ana taya bun ngaya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ang warara pa min ana meroroni ne mai me the boss nte amotai Henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. Erang ini ko kong orang apa temer roro ayu? Ikan tiri tiri roy yai pa tera ayam makuri kain ti amotai ayat orang ni pupuk yai.
1: PMN Kiribati.

Oi, mga ato ko na pitain ta kamay, turo-turo ay gari. Taita para, karikia, ami flu vaccine. Ibukin kami nung akimi, tayin, tiwara gin, damay turo. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tauray, men to wana nepiri ni katua ririk may gari. Taita para, kanayaya miya tayin, men no nawa tina makainan werak. O, karikia isina, ibukin tiwara gin, at the flu. Uringa te isi ayo, tiyaki kabuwagi ibukiyan agi, abikoko, Nagi onupi meni mewa ayeri gini mew nuerek ayo konari gini kapanina rongorona nakon nakon nam clinic ye nakon humanize.health.nz

Dahil tapit ay ikaw rawag iti na inanon ti ang ama ni. O tingin pa yung tangira ni kamerato na kaya tahan mga kulit tau teka. Ibukin karikin ti kanuang. O kapino mga kan ti bebeide ay narikiyay ti mepio. Yara na kita makulian ni pa ti kamerato ni bebe ka ni kawain. O pun tibura na pa ay rang inawata. Karena ekor lagi tengah merah tu, itu yang kain usiran nak kuya tan makuri, kain depan tepi tepi ke, ekapu kakak iai aran nara community, amen nak kena pe, oni makin aja. Ya tak iai nara na tengah merah tu, nak kuya iya petara. Aw, erang in terabu kena pe, men pera kena pe, iya aran usiran. Karena iai tepai ya konuri apa iai ekor lagi, etau roy absenti serious fraud, ini pun semai tetang-tang, me teripos ini kawina amenu, anda kena pe tak kita ameta, ekar kuat tetang-tang, kita teripos ane. Iai tepai ramu anda kagawak, pa senaka menua tekan ar community, ayi nama tan apera New Zealand. Sila ini karo kuat tetang-tang, amenu, nakon sfo.govt.nz.

0: 1BI, now on iHeartRadio.
1: Gararo na ba ko wagin ang business? O yay na ba ko tayo ba ikaraw ahan ni? O ako tangin niya ba ina pusiroy ang business? Ayun nam, ang wanted na meron. Kwasan nung utahekan ang mutay, tarapata ni pubogi na kuya kain Maori o kain na pendebetebeke ay ka yay yay business ay awakin na ay ako tumeko me tanan po takin business ni kaputa o nun nusira ni Aotearoa. Titeka ay ang mutay, punto no. E usia ratakasi bu dipetipeke nuwaya inanu ni merawa o ni karukuya ni yatapo. E na koro ya rayayo pa akara wana petipu boki ni katumeko ngwe tisakari kirake me pota kita peuwa ibukin dikirake me amkari kirake kitori kirake nam business. Kana ta kwa waki kita koswai waki enangin ni kakawaki pa kuna kapaya aran nam business me amotai au agia bona. Enaraki amri taki me tokoraki eraka yon uotanga isi bubua maisia tayen business kain Maori me kain da pente pete pege yon New Zealand. Kana kotangi ria ne kabubura am network nori di kita bewa tenani bubua ke tauroi nako online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya soso media amotai antaya nataya bun ngaya kawai ayo na kontu maneka ariyon ariki. Ha ongwara harapa min ana meroroni ne mai me the boss nte amotai henna Jane Edwards yon 531BI Facebook page. Erangini koko ongwara harapa te meroro ayo ha ikatire tiri aroa yei pa tera ayamakuri kainte amotai ayatoroi nipupuk yei nukai.

0: Kiribas.
1: Rangin ka kaya ke amen neve vete ora ki ato flu no kaya amata na go. Ai mona ra ki no kaya ka into su ai ka apuni ka oi ni ko ta ki me kara ai ka ai pese kan tiora ki e ere ki roia. E ta ora ngai te flu vaccine a ki apona no kaya tororo amen no what na mkhaina ni ka ro ti bi me wo te ri ki ni meo. Angania ate ai ka wore ke amen dwai wa ai ari ki ai ona ri ki atangi ri na pendanga na ki to wana te sin to toho i bukin ka me noia pun mente ora ki at the flu ngali ye nese me roi wa na ri ki ke yo na ri me ro ro mete tapo na ra ki ari ata pe ki na te kan na si man kana aro na pa ana kai na noa ai ra ka yon to wana mai sin isina ken kana aro na pa esa na ki te sin

0: 5:31 PI. Now on iHeartRadio.
1: Dai tapi tadi kalau kita na ini nanti yang mana? Oh, tingin pa intang kita ni kamerato, nako yata na magulit tau teka. Ibu kini kari kian teka nuang. Oh, kapi no makan tipe bayi ay nare kiyay te mepio. Yara na kita magulian ni pa te kamerato ni pepe kani kawain. Oh, pun te bure na pe ay rangin awata. Karena ya kalau kita kamerato itu ya kain usiran nako yata na maguli ay kain depan tipe tipe ke. Ya kapo kakakiyay aran nara community amen na kena pa oni bakina ya ya ta ki ai nara na et kamerato no ko ye petara au era enang in tara bu kana pa men pera kana ta ye aran nusinan ngana ye ta pa ya koloria pa ye ki koro kroi et aurai opposite the serious fraud in the busi mai at tang tang me tri po sin kawina ai mano onda kina pa ta ki ta meta e kar ko tang tang ke tri po sane ye ta pera monte kagawak pa sina kamenua tekan ada community ai nametan apara New Zealand. Sila ini karo arat tang imanu nakon sfo.govt.nz.

0: You're now listening to BMN Kiribati.
1: Kona mauri kemen banan Kiribati on New Zealand BMN. Aiko to kongora te heo tōkan kakatoa wiki ki tōntana makaina sarana ki na pae poni roia aradana makurin te pōtakin kuakua ie ie pepa a pesikina ki ie men te pōtakin kuakua me te pōta nāmeta. Tata iu ngane sarana ki run Dr. Maskora i tōnga maria. E rawata na tei Dr. Maskora and Ronnie on the program on te tekin ina patina an update i bukin the COVID-19 o a pesiliki. Tata iu sana meroro iu an te veirana ki pate whooping cough ke tā ena konarikin tekin an nisena Dr. Maskora. Me aio eirike reke me te tiaraki ki tā te pone nike. Nanga te teia te mearo angani. Nakon Dr. Maskora pato e kaparapara tūtana ana me ruru i on te topika iu. Sawa aki nea me tapu o te nasi sraki. Kona meuri mua Dr. Maskora an teirika iu. Kona meuri.
2: Aia meuri Charles. Rapa te teirika iu.
1: Yeah. Kona ngira rapa erika rata inikais poaki. Wawa, sanga te teia te mearo a whooping cough. Aia nukai.
2: Ai, te whooping cough ngane ke kanga arana tō wana te epitasis. Ai, ngane kanga pun te ora ke epun era I tō wana mei boko nora ke ari irikiri ke nora ke nte mea mea ke. O te ora ke iyo ngane re nte tai ayo I nanga nora ke pai ia te ia re a nanga re kenka iroi an te iyo an New Zealand ke. Ai, te iye kasta na pene kapon pai mea ui anga ia re kanga I nanga nanga roko te tai ai ora kanga ai in manga meruru aki na ki bonga ni manga ata iwa me tapa te rati ora ke ati arana ni kiri pesan kanda kanga I rora te ike raki.
1: Ai, te ike raki. Ata e kua wai, enaka nga ni ke, enaka nga ni busi te ora ki ane na koira?
2: Kande te ora ka iwa kanga pa nea kaki nepe busi te ora ki aki se tatana iya inka inungo ke nea kanta te COVID. Ai, iwa kande, e busi inka naruna pa iya yariri ke irona I tukutuko ke emaste. Nekiru ia te pono ni pairi ke te ngako, te pukupuku, te kapupuia. Kanga kanikina e kai e koasta o e kona ne e taku ke, wa te pon kai e anangisira ora ke are e kona toa te COVID ke toa te pente flu ke, ai are e kona nakinangin tapiakina ke arun kana koasta I kai. Nga iankane, ai o nape anakanikina nape te ora ke te whooping cough.
1: Ko te akinda pa e tau rota ki rikia I e teika warereke. Tāne tau tera aruranga I rangane ka aru ki tau aru ki te arunda pa aruranga na aruna pa tau yereke te tike rike.
2: Aia, ne te, si ngia I mua te kanikina angkane I bukin te whooping cough, are te teke rake iu, I rangko aku rongkane arun kanga anakanikina ariki nako ia ke oraka ke sitatane iai. Pa kana api kopiko ate, oe kona nare teke rake angkane, apun piko ai, Ya ingkandi tu menari ya pun tata nak kena pegu pegu. Ya apa pun nian nape gigi ya ni kira kira riste ko ya pun nape gigi ya gigi. Awak ni ingkandi aku kuat aja aku nan kena erang kurang ora. Awak tanya ingkandi apa pun aku nan rukar ya pun punai gigi. Awak ngaji ada aku nan kapun bayi mahu yang ngaji ada orang ka ran kau dengkai tu. Tetapi pun makur ya ribu kini tu toko nara tu pa. Aku dengar kau meta pa tiara kayu anaki. Terakhir pa tiara kayu warai tu pa orang rota kena. Aku nan rota kia ya.
1: Ate airi kia kia warere. Esa. Ta kana kona na pukira Dr. Maskora, tera arun kawa ira kita, tera ngaira tapera, sipangara ka kawa ki ngaira ka into community o ngaira ka aru. Ngaira sa ngaran tata e yogi, pato tera sipangara na pia kawa ki bukin pukan tutukua na, tutukua na pia pusina, kita kora kora ni pusina.
2: Esa, nete, ngane nang kakawa ki ngane pa, kuna kina mua pa ngaira yo, tepa ya era. Kia ora kia riara na kipati te ike rake kia nga ia kona nruota kia ika mea unte te ii, te kia wariri. Te pai ia nanka hawa ki, aron te toko ana, ena koro isi a te ii, te ki a te ia kia wariri ki. I tako pai ka inka ia a isina ka te ii nte nono wata week, nte nuwana makaina, one mea wana makaina. Ai ka inka nare, enapun emirun te franket neske, amine ayanees a te ii, anapun te anakon, nanganga te isa iyo na koi ate ai. Ai ere kawa kana kakuru aki. Iro iya na te angkani pi koko, kana iya iya ka pi koko wa enang kakawa ka nga kau nga ki baana isa na kita pendeisin te toko ayo I bukin te toko an te whooping cough ke te ikera kere te tan te pima wan wa ya wi kin ko ko aw ha ab anana ke akau nga ke kan na bana ana isna kin te te isna da yu ba te sin te toko ena konan te toko iya te toko are kin te ara kayo iro iya ena pun kona na pen da te toko ate te ara kayo ba na reke iro na senare ina no pero tan pa konan ne kafta te tera te toko ayo na kon na senare are mena ina no pero tan ake konan kan na ngan na pe te toko na senare i mind ni akina ayare kamu aka akau nga ki sina kebe ko ko pa ana konan kareketi sayu ngana ite bina no waya weekend ni to ko te ibukin ngana re busina re ina ki nang ku punna ron na pe aka kin pusin te ora ke ke tena na pusin na ora pun taraya na pa ba ko kona ko ko na ki ta na kona ko mo ne pun deita ke met tok tan ta na kon tok ta pa ngana kana arna baka ngaye ro ro mem tuta na ibu kinti toko ko paya hak na yo re tikari erang e kira ke ti yo e ko ko na ikenang kan o erang kawa kiri ta kemete ta okita pa ana suang ku arum tera ko na horoi yo o tera te ise ko ria in nangan ne sen pare ana ta min ni sena pa yasta ni sena ke su ai ke ari ke puna ka ka kararo amo te te kana ro ba te te ya ware ko kararo pa na ki Nenai dari kia tokora kare to kwa tai apa ye ko ko ko ria ke te tanga kara roa kana roa bana se meswai re ke rona kara roa bana ke re ke rona kan tai nang kan kan nai bo kon tokora kare to kwa tai apa ye ro ye te te ora ke ke ana ki nenai dari ki akana na se mere ke rona an kan ne ko mangapun ko akoro kona tan ke kan ne na ki karo ko ipo ko ye te ko tan nama ta pa ngana nda na ki re ke ro ye tokora ke ta ka e pare pun kai pisenel kan ne rang ka hawa ke anara ko kore yo wana rita ke mete tok ta pate tok tang kan nga ya renar ina te ire ya pa ninga ya na ina ina tirana pa inora ka ninga ite sai ya na konanta ni ni nga ro ire pa na konan na hale na ko ina nga na ko ko ye to ora
1: awara nge sa ora ane ti kira ke ti kira ke awane ti ora ki pon ang busan pa kai ay te pe yang ana pa kai te pota ki bukin te katuki ora ki te yim ka pen te ka dokta maskora no yara ta nora yon te te meruro yo
2: kara para para ki bukin te tai yo te te pu siri ki na ko yara kora ki pa kana ro na pa ye te utana te to ora ki nesen me ko tara ya pai kona kora ro men naron te ko ko na ki ke di are pono ni ke rana to ko ko na pa ya men tai kwatara ya pa ya men na kon ya ya re kitu wi ka are pono ma kina ta o ya kwari ta ke mam ta kita te te me to an de ta ke mam ta ke no ra pa re e pus mo an kai ay kha wa pa nga na pen ko na da na nga na ki si kha na ra ba sa ko ro ke ye na ba ay ka na kha ina no ay si ana te ta kita ne kona re ta ke ma ya mam ta kita ay ya re na na pon mo an ta inda ma nga suang ko pa tera ko kuria in karo ya
1: ibu kinti tokoan tiwara kayo. Tapi ngayang niti, Charles? Kenapa kinti sang orang ibu kinti tayo nalapa yun akong tayo kanaro ko masan doon na ki ilon tokta maskora itong Maria. Kaya sa kainan na kami ke, masurai, sa mga

0: E hora hora rota ki rai o New Zealand man te oraki e te flu ina non tain te winter ayo. A te ia i ka warereke, ngā ia i ka kakaireke men te flu o men kona ana pene me mera te oraki yo. Te ia na te ngā ia na pai ka kona ana ka putana ko te oraki nako ia kaina yosu ai ka wai ke kara ai ka ia i oraki ia e kakaireke. Kameno ia te ia i ka warereke ina non tain te winter ayo o karekia teisin te tukoa te flu. Ia ki ka pōa ki i puki a tei e men te nunga te ririki na kontipi me wua.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.
0: Nā nei pai nā raki.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kora kora rota kira iyo New Zealand mentoraki e te flu ina non tainto winter ayo. Ate iye ka warereke ngai iye ka kagaireke mente flu o men kona ana peni memera mentoraki iyo. Tei enda tei ngai ana paika kona ani kapatana ko mentoraki nako iye kainda yosu aika wai ke kara aika iye mentoraki ia e kagaireke. Kamano ya te ye ka warereke ina non tainto winter ayo o karikia teisin tutukoa te flu. Eki ka pua ki ipuki a tei e men tenua te ririki na kontipi me wua. Te me am doctor ke nam na pua nana i painara ki.